0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa. At kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babatihin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga. Na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan, sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban, ang pag-ibig na hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.
2: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
0: X-FM. X-FM.
2: The Music of Salvation.
3: You were the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on X FM.

0: Savior.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Katropa mo!
2: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa nanaton nga kabinan. Welcome na sa ton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaw naman ang Diyos sa sinigid nga kagabion nga iya kita ginpalabot sa ngin oras nga malipayon makauturan. Before kita magapadayon sa aton niya pagtuon naman sa pulong sa Diyos, magapamati tada na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

mga baydanay kita, mga kabyanan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kita saan sa mga langit, sa sining kagabion, kami naman nagpasalamat dira sa imo. Imo naman kami din palabot, sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa among. Salamat sa biluga simana, sa proteksyon nga amon angkon, mga blessing nga sa diin initanan naghalin dira sa imo. Gas gani, ikaw amon ginadayaw, kay ginapasalamatan gid sina ko kay ikaw among Dios nga naga tuga sa tanan mabutang langit kag duta. Kay sa sining gabi samtang naman kami magapamati o kon magatuon sa imo mga pulong, amon ginapangayo ang imo balaan espiritu kag alang malangit noon nga mo ang maghatag sa amon si paghangop sa mga pulong amon karon nga pag talakayon. Kag ikaw magabless sa imo makanakan nga nagapamati subong sa ilang mga radio, subong man nagalive through Facebook. Nga mapulong na ilaman matunan subong gabay ini maghatag dako na ihibalo kagdugang kapag-on sa pagtuo kapag alaga dira sa imo. Ikaw man maghatag sa konsing kaalam malangit nun sa pagpamulong o yung gitsi mo kabubuton na inita na naghalin dira sa imo. Kaya salamat sa patawad din mo sa amon mga sala sa ngalan ni Jesus ng personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig na Reformasyon. Kag kumusta ka mo makabinan sa bilog din nga simana? No, nakatagamtam kita subong sa kainit, no, mga kaabinan, no, tungod sa inatawag na natin yung El Nino, no, mga kauturan. Di daw kaluigid sa aton nga mga tanom subong, no, kung di mabunyagan daw malaya gid, no, mga kaabyanan. Bisan pa gani ginabunyagan, pero daw ibagid ang iyang resulta kung ulan gid ang iyagid nga ma-inom, kumbaga mga kauturan. Pero sa Gyapon, pasalamatan tang Ginoo nga wala siya nagauntat sa pag-hatag sa aton sang protection, kagkabuhi, subong man ang atong gikinanglan adlaw-adlaw. No, kahit ang pag-iyatanan sini mga kauturan, wala iban kundi ang Diyos lang din mga kaabyanan. Okay, so kumusta ang aton mga kauturan nga yara sa kabukiran pagkadudri sa kabaybayunan? Gabay nga yara agad ka mo sa maayo nga sitwasyon subong, no? Kaya tanan nga mga kauturan ito nga Sabbath Keeper, no? Happy Sabbath sa inyo tanan, no? Nga mga nagabantay sa adlaw nga ikapito nga mong adlaw nga Sabado. Subong man sa aton mga kauturan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, no? Mga kauturan, Happy Sabbath sa inyo. Gabay nga tanan kita naka-ama na gid, no? Halinsang hindi lang maginang adlaw kundi sa bilog nga simana, no, na prepare naton ang aton yang mga kaugalingon, no, aton yang mga biste, ang aton yang mga kalanon, no, tagag subong, no, ang pinaka nami nga maprepare ang aton tagipusoon kaguna-huna sa pagsugata sa Ginoo. Okay, kag sa tanan nga mga kautura ton diri sa Iloilo, no, sa siyudad mismo sa Iloilo, may gabi dira sa inyo aton nga mga jeepney driver, taxi driver, mga tricycle driver, mga e-bike, no, may gabi dira sa inyo, halong gid kamo sa inyong pag-drive dira, no, ang iba nagapauli sa ilang mga puluyan, halong gid, no, kabalo ko nga damo man nagapamati dira sa inyong mga car stereo. Sige, sa bilog na panay, numayang gabi man dira sa inyo, no, kag Happy Sabbath sa tanan ng mga Sabbath Keeper dira sa Panay Island. Okay, kag sa sining gabi, no, aton ubra diri manamiyaw gid, no, kay iti gapamati gid sila sa ila yang mga radio, no, aton ginatamya una sa tanan sila sila ni Sister Banjeline o kon Banji, no, Abilena, may gabi dira sa inyo sa Panuran Lambunaw, no, sa Gyapon nagapamati o Luis na siya upod sa iya ng mga panimalay, no, kag mga kauturan, mga kaapuhan. Kay kag subong man kay Brother Nonoy o kon Panoy Bilyadulid, no, may gabi dira sa inyo Bilyadulid family, Sister Jingjing dira kag sa imo duha ka mga kabataan, no, may gabi Happy Sabbath dira sa inyo padayon sa pag-alagad sa Ginoo, no, kahit iamo lang ang aton yang katungdanan subong amo ang pagsunod sa mga palatukuran sang Dios. Sige, kag subong man katutudre ilan ni
ba direk sa daba no dira sa kabatuan no nasakupan sa kabatuan mainggap idra ba direk no kung nagapamati ka dira subong no buas kita na iya punta sa aton gina kita na aton gina kitaan no dira sa GT no kung pwede early kita no mga 6 no makahalin na kita para timplano-timplano pa kita makaabot ako sa aton niya kalagduan. Sige, mainggap idra, Brother Rick Sadaba, kagsubong man, kasi mo pinalangga ng asawa, Sister Pinky, no, Sadaba, kasi inyo mga kabataan, Sister Stephanie, kag Sister Abigail, mainggap idra sa inyo. Kagsubong man, sa Barangay Lagan, no, kabatuan, sila po nagpamati sila ni Sister Kaning Sumiho Isma, no, mainggab idira upod sa imong family sister kaning happy sabat dira man kagsubong man sa imong utod kay sister Marilo sa Ragusa no mainggab idira sa inyo maila nga pagpamati okay happy sabat man sister Marilo kagsubong man sa kay sister Magdalena kon Magdalena Rabago no mainggab idira gyapon sa kabatuan undo damo mga gitada mga listeners no pero ti kamo nagapamati dira wala kamo wala ako kilala sa inyo pero kamo siguro ayan kilala nyo akong ngalan no kag sa mga naga-live no kita nyo man dira sige so may lang pagpamati no sa inyo mga radyo dira kag subong man diri sa Uton no may gabi dira sa inyo sa Barangay Trapitsi no ilan ni Brother Emil Burakit Burakit family no may gabi si Sister Jennifer kag subong man di Pastor Estrella Senior kag sa kay nanay dira kay Brother Joseph Estrella kay lalay no may gabi kag subong man kay Doc Crispin Hiko no Hiko family may gabi dira sa inyo happy sabat man no dira sa inyo kag subong man San Seda family dira gyapon sa Uton okay may lang pagpamati dira kag happy sabat man sa inyo kag sige gyapon aton ginatamyaw dira sa Liganes no sila ni Brother Renel Olbido no Olbido family no may gabi dira sa inyo Sister Chuna subong man sa imong kabataan Sister Julina Maria Mary Rose Sonio no good evening happy sabat dira sa inyo kumusta no padayon gid sa pagalagad especially ang aton natun-an nga kamatuoran amo na siyang aton gid ikabuhi no kay amo na ang pangitaon sa Ginoo sa ulihi no usahay ang tao daw nakadlok man sa tao pero di dapat ang aton kadlukan ang Dios ang Ginoo no mga kauturan kay siya amo ang magluwas sa aton siya man ang nagatudlo sa aton okay ang tao instrumento lang na pero di ang tao subong duha lang na ang ginatudlo kamatuoran kag kabutigan sige so I hope no nga prayin sa pag-alagad sa Ginoo kag subong man kay sister Chi Faith no may gabi dira sa imo dire sa haro no may gabi nagapamati man ni sister Faith subong kag aton man gitamyaw no especially sa mga nag-celebrant subong no sa sining adlaw happy birthday sa inyo especially kay sister Gingging no Lapos no happy birthday dira sa imo sister no gabay nga yara kagid perminti sa mayong panglawas kag subong man ang padayon nga katutom sa pag-alagad sa Ginoo no kag sa imong family no always nga malipayon no upod kay Doc Erwin Lapos sige kag kay sister Marilo Evangelista dire gyapon sa Tabok Suba Haro no may gabi dira sa inyo no maayo lang nga pagpamati ninyo dira gabay nga ang tanan nga natamyawan naton no nagayom-yohom subong kag sa wala natamyawan nga mangalan pero akon kamo ginapasalamatan nga always kamo nagapamati sa inyo dira nga mga radio subong man naga live through Facebook kag live nyo gyapon ang kita na inyo kubos nga lagad sa XFM Iloilo 100.7 no mga kauturan pwede kamo dira maka-comment maka-shout out sa gyapon subong man no sa aton nga personal account no search nyo lang dira ang Hedren Soliano pwede na mong dira maka-comment man maka-live no sa sinigid nga gabi sige so di makalipat pag like and share and follow mga kauturan aron nga magdamo man kita sining gabi sa sining gabi mga kauturan magatuo naman kita sa isa ka pinasahi nga topiko no mga kaabianan
So aton inigin titulan ang ministeryo nga Babylonia, ang Babylonia nga napanaptan sang mapula kag iskarlata. So amo siyang talakayo naton makaabinansin uni siya. No, ining ginatawag nga babaye o kun ang iyaya nga kulor sang iyaya nga bayo o kun panapton no mga kauturan. Di ato ni siya tunan diri sa balaan nga kasulatan mga kaabyanan. Okay? Kag sa sini nga kalibutan mga kauturan, siguro ayhan nag-abot kung kaisa ang ginatawag nga kalibog o kung pagpili, no, makauturan kay suno sa record nga nakarestro sa bilog nga kalibutan mga kaabyanan, yara na sa mga sobra 40,000 ka mga sikta sa sining kalibutan. Oo, di sa 40,000 mga kauturan, bisan gani sa sin lang daw malibog ka na kung sin o ginang matuod nga iglesia sina, no, mga kauturan. Pero diri sa aton nga pagtuon, I hope na aton maintindihan. Kung aton tulupang doon makatuon ang balaan nga kasulatan, isa man lang ang matuod nga iglesia. Wala na isang iban. Isa lang. Kaso, ang paandam ni Kristo sa Mateo 24 verse 4 up to 5, mag-andam kamo kay damo sing mga munugpatalang. So ang tanan nga mga ginatawag naton matuod nga kamaturan, mga kabinan, makita lang gina mismo sa Biblia at the same time sa ginatawag nga Espiritu sang Tagna. Tida mo subong wala na nagapati sang Espiritu sa Tagna, no, mga kaabyanan. Bisan pa gani ang mga Sabbath keeper nga iban, wala na nagapati sina. Pero dumdumon na aton mga kauturan, labi na gid sa aton mga kauturan nga SDA Corporation, no, ang aton yang ginatawag nga katigulangan nagapati gid sa Bible and Spirit of Prophecy. Amo na makabinan. Pero subong sa mga bag-o nga henerasyon, daw wala na inagitagaan bili ang Espiritu sa Tagna. So amo na nga Muslim madayaan kita kagalabanan no mato makita naton nga ang aton pagtuo daw kaangay na sa mga Protestant, no, mga kabinan. So amo ni nga aton ang tagit ang Biblia, subong man ang Espiritu sa Tagna. Now, isa ka pamangkot diri makabinan nga madamo sa nagkalain-lain nga iglesia. No, sa ako na silinggina sa 40,000 ka mga nakarestro sa sik, no, mga kauturan, mapili kada kung sin o gid ang matuod nga iglesia, mga kaabinan. Pero aton dumdumon makauturan ining kalibutan subong, mayara munugahom nga mo ang panulay. Kag ang panulay dili siya gusto nga ang katawhan sa Dios ma paisakop, no, sa matuod nga iglesia nga gintukod sa Ginoo, mga kaabyanan. Oo. So kita subong ginatudloan gid sa nakaigo. Kag I hope kamo nga nagapamati man dira subong, no, magapangamuyo, true mind, no, true mind, true heart nga maintindihan naton ang pulong sa Dios, no, mangayo kita sang guide, no, mga guide sang Holy Spirit nga aton mahangpan sing sibo ang mga pulong aton pagatunan. Now, siling din ni Apostol San Pablo sa taga Episo, Episo 4, versículo 4, tob 5. Now, siling niya din, may isa kalawas kag isa ka espiritu subong man nga ginhatag, gintawag kamo sa isa ka paglaom sang inyo pagkatinawag. Okay? Ano niya klase nga pagkatinawag? Mayara kita gitawag isa lang kalawas makauton. Actually, isa kalawas meaning kay Kristo ni. Ara lang ta kay Kristo. No? Ano ning klase nga gihambal diri ni Apostol Pablo sa ginatawag mayara isa kita kalawas. Sini niya diri sa verse 5, isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautismo. Okay? So, but sing ganon diri makauturan, ang Ginoo may ara isa lang ka lawas o kung isa lang ka iglesia. So mutawag ka isa ka iglesia, kinanglan may ara ka tatlo ka mga ginatawag naton pundasyon. Ano na siya? Isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa pod ka bautismo. Now,
na ang kinanglan ni ang natawag isa ka Ginoo, isa ka pagto, isa ka bautismo. Mga kaabyanan, sa bagay din aton mablem. Kay ang iban nga mga kauturan natugmawa naman. Okay? Sa nagkaigo nga pattern sa Biblia sa dinatawag bautismo o kung sa iba na sa Katolik bunyag no mga kauturan. Dire sa aton pagtuon makutuon din aton matulupangdan. Ining itawag isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautismo. But sa ngayon dire makuturan, bilog na kamaturan natun-ani mo. No, natun-an natun, mga kaabyanan. Kagdira ikaw maka ambit sa dinatawag bautismo, mga kauturan. Pero, so di natun mablem, kaysa nasiling na, nga ang kamaturan is progressive. No? Progressive meaning, dili na yun siling niya nga insigida. No? Amat-amat mga kauturan. Okay? Amat-amat. So, ako na lang igamito na akong kagulingon. Okay? Kapila ako na bautismuhan. Ako kaduha ko na bautismuhan, mga kauturan. O, kaduha. Kaya nga, ang una bautismo galito brad, wala galito pulos. So, may pulos man to. O, may pulos to. Sa ako na nasiling, hindi pa kumplito ang ako na angkon nga pagtuo. Lain nga pagtuo. O, pagtuo. So, buting ganon, kay di pa to kumplito ang ako nga pagtuo, meaning, pagtuo kong ginatuhuan, so need ko nga magkabautismo liwat tungod kay nakumplito na ang ako niya ginatawag niya nga pagtuo. Okay? Like for example, sang una abin, nagasimbatod ako kung Sabado, pero nagaluto man ako kung Sabado. Okay, kaya mo lang to ako nabalaan eh. Amo lang to ako naibaluan nga pagtuo. Kaya wala man ang nagtudlo siguro sa akin, wala man kabalo. Sang nagakaigo, mga katuran, tiya mo man ang iaitudlo. Pero may ara gali pagtudlo nga mas ginatawag natin mas idid o mas estricto mga kauturan. Itawag natin Toro Reformation. Okay?

na makauturan. So ang siling sa Ginoo, sa matuod nga iglesia, may isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso, mga kauturan. So siling diri, isa ka pamangkot. Paano ako makakita sa isa ka matuod na iglesia? Amo na mga pamangkot, mga kauturan. Now, mga kaabyanan, sa ako na nasiling, bisan pa sobra na 40 mil ka mga iglesia, mga kauturan sa kalibutan. Pero ang matuod, mga kauturan, duha lang ka iglesia ang naga-insist subong. Oo, duha lang, mga kaabyanan. Ato ni Maton Andre. Okay? Sa mga gusto nga magkakita sa ato niya nga live, nga may PowerPoint, no, pwede nyo i-search sa Iloilo, XFM Iloilo, no, 100.7 makauturan. Agad makita ninyo dira ang ato niya nga ginatunan. Now, mga kaudinan, may ara duha lang ka iglesia nga naga-insist subong. Ano ni siya? Maayo kag malaot nga iglesia. Ano pa? Ha? Nagasugid sa insakto nga iglesia, kag may ara iglesia nga wala nagasugid sa insakto. Meaning, kabutigan, mga kaabyanan. Itawag siya malinipason nga iglesia, mga kauturan. Ina nga gitawag babay. So ato nakaroon mabasahan, ano nang babay, mga kauturan. Okay? Sige. So sining agabi, ato ni pagatalakayin, mga kauturan. Ano siling diri sa Revelation? No? Sining tawag nga babae, mga kaabyanan. Siling niya diri, danay sa Marcos City, versikulo 7, no? Ining iglesia o kung ining babae, siling niya diri, walay pulos ang pagsimba nila sa akon nga nagatudlo subong nga mga pagtulunan sang mga sugo sang mga tao. Wala daw pulos ang ina nga iglesia, mga kauturan, bisan pa siya nagasimba, no, o kung nagatawag sa Ginoo, mga kauturan. Maybe, kag nagasiling siya sa ila, ginasikway ninyo sing bugos gid ang sugo sang Dios, agod nga babantayan ninyo ang inyo pinalaton-laton nga mga sugid. Di ini makita, mga kauturan, sa Marcos 7, mga kaabyanan. Versikulo 7, kag versikulo 9, mga kauturan. Nagyambal sa Ginoo diriya nga, walay pulos ang inyong pagsimba. Nga, mga kauturan, kaya nagasimba sila, pero wala sila nagatuo sa Ginoo. O kung wala sila nagatuo sang sugo sang Diyos. Kini magong sugo, mga kauturan, ang tangiya is sini, hindi tao, hindi ang organisasyon, hindi ang itawag nato niya nga relihiyon, kundi makatuloy ang tag-iya sa kasuguan ang Diyos. Kung inyo basaw ng Exodus 20 verse 3 up to 17, inang napulo kasugo ang tag-iya sina o kung nagsulat sina, makatuloy mismo ang Diyos, hindi ang tao. So ina nga kasuguan ginatag sa Diyos sa kay Moses hasta sa aton kadlawan subong, mga kauturan, nga aton ina bantayan. Now, ano siling sigino? Walay pulos ang inyo pagsimba sa akon. Naman, kay ginasikway nila ang sugo sang Diyos. Now, Muslim, mga kauturan, sininga kalibutan. Ha? Tanan nga tao gasimba. Okay? Tanan nga tao gasimba. Pero ang pamangkot, gatuman bala sila sa sugo sa Ginoo, mga kauturan? Okay? Kag sino nga iglesia, mostly ang gatudlo sa mga pagpatalang mga kaabyanan. Okay? Sino ina nga iglesia? Now, basahon tayo ng Revelation 17 verse 1 up to 6. Mga kuan ni makuturan, kunyo tulpang doon diri, ang nakasulat diri ya, mga simbolikal. No, simbolikal. So, I hope nga bulikan kita sa Ginoo o kung sang Holy Spirit, nga aton ini maintindihan, kag aton ini sipad siparon, no? Agod nga aton maintindihan. Now, anong siling diri sa Revelation 17 verse 1? Yan nag-abot ang isa sang pito kamunog-tunda nga may pito kayahong, kag nagsiling sa akon, karika, naman ang ipakita kay John Liberator ang nagsulat sa Revelation. Ipakita ko

0: sa imo ang pagukom sa dakong makihilawason nga babae nga nagalingkod sa babaw sang madamong tubig. Babae gininsyon diri makauturan. Ang babae makauturan nga gipakita kay John Libelator makauturan. No? Gitawag siya diri babae nga makihilawason. Kung aton tanawon makauturan sa aton nga paghangop, makilawason sa ginatawag nga literal, maayo bala pamatiun mga kabyanan? No? Maayo bala pamatiun dili? Damo mga termino sa mga lingwahe naton, mga Cebuano, no, mga Ilunggo man abi, o kung ano pa, o kung sa Tagalog man abi, tawag na patutot, ha? Mga kabyanan. Bayaran, okay? Ginatawag makihilawason nga babae nga nagalingkod si babaw sang madamong tubig. Ano ning tubig mga kabinan? Kay ari man gyapon ni Dios sa Revelation, ang tubig makoton nagasimbolo sa katawhan, no? Mga tao makoton. But sing ganon, ini nga iglesia naga tungko sa mga katawhan sa bilog nga kalibutan. Ini nga babae, okay? Ini nga iglesia. Now, padayon na rin datun basa, verse 2. Nga sa iya, nagapakigilawas ang mga hari sang duta, kag ang mga nagapuyo sa duta, nahubog sang alak sang iya pagkamakilawason. Anong butsing gano'n naman dili sa verse 2? No? Ini nga babae, nagapakigilawas, o kung ini nga iglesia, ini nga church, no? Nagapakigilawas sa mga hari sang duta, butsing gano'n, mga kadalagkuan sa bilog nga kalibutan, mga nasyon, no? Mga prime minister, no? Sa kundiri presidente, o kung mga gitawag natin niya nga mga may ara katungdanan sa sininga kalibutan. Okay? Ano daw sindiri? Kag ang nagapuyo sa duta nahubog sang alak sang iya pagka makilewason. Sinuni nga iglesia makutong amo ng dako nga pamangkot. Kay babae, nagarepresentar is church o kon iglesia. Sino ini nga iglesia nga ginatawag diri makahilawason? But sing ganun, no? Makasasala o kon apostasy nga iglesia, mga kauturan. Sinong target sini nga makahilawason o kon apostasy nga church? No, mga kauturan? Ang tanan nga mga tao sa bugos kalibutan. Ang pamangkot, sino espiritu ang yara sa sininga iglesia o kung sa sininga babae, mga kabinan. Daling istorya makauturan, iya ni Satanas, mga kauturan. Iya ni Satanas. Now, ang yambal diri, kag nahubog, no? Ining mga hari sa duta, butsing ganun makauturan, iya ini ginpainom sang iya malaw-ay nga mga pagtudlo. Okay? Kung imo tan-aon hubog, no? Mga kaabyanan, ano bala ang hubog? Kung imo literal subong, simple kung hubog ka, tigas ang paray kaya eh, kagwala ka sa insakto nga paminsaron, kita mo ang hubog? Kung hubog kaya, mamaoy ka. Okay? Mawakal ka na, bisikin ka, ikaw lang da isa. Diba mga kaabyanan? Kaya nga man kay hubog. Dili normal ang ilay nga pangunauna. Buot sing ganon, ini nga iglesia, amo ang nagapatalang sa mga tao sa bugos kalibutan. Kag take note, ginauna niya gid ang mga hari. Actually, ining hari makauturan, kung aton tanawon subong, nagarepresentar gyapon ini sa aton karon, bisan pa sa iglesia. Sa sulod sa iglesia, may ara gitawag kita nga mga leader, mga pastors, no, mga kauturan. Di ining yawa mga kabinan, grabe kawais, no? Grabe kawais. So gusto sang yawa nga ang katawhan sa Dios madula ukon madagtaan kangay sa hubog mga kauturan. Di ari na nagambal diri o makihilawason sila. Verse 3. Sige diri, kag sa espiritu gindala niya ako sa kamingawan. Kag nakita ako ang babae nga nagasakay sa sapat nga mapula nga nalipos sang mga ngalan sang pagpasipala kag may pito kaulo nga napulo kag napulo ka mga sungay. Aton danay ang taton na data sa verse 3. Ini makauturan gipakita kay John Liberito gyapon nga ang babae nagasakay sa sapat nga mapula. Dali nga istorya makauturan ining sapat ginaminsyon diri is Satanas mga kaabyanan. Nga may ara siya ginatawag nga pangalan nga mapasipalahon. Ini nga babae makauturan nga nagasakay sa sapat ukon kay sitan makauturan. Buotsing ganon, no, ining babae sa kuno na siling is church, iglesia makauturan. Ini nga iglesia may ara ginatawag nga pagpasipala sa ngalan sa Dios. Buotsing ganon makauturan, ha? Mas labaw pa sa Dios. Pasipala, no? E nga man, nag-angkon siya nga Dios mga kaabyanan. Kag silindiri may ara siya pito kaulo kag napulo kasungay. Sa propesiya makauturan sa Daniel sa ato na nasiling ining pito ka mga ulo nagarepresentar is 7 continent of the world. Amo na mga kauturan ang ulo, okay? Kag napulo kasungay, ang napulo kasungay makauturan amo na siyang 10 divided nations ang una. No, kung tunan ang Daniel 2 mga kaabyanan. Kaso nga nga nahimo na lang apito it because kay ang Babylonia o kung ginatawag Babylon kay Medo Persia kay Greece na dula makauturan gintirde. Sino nagpirde? Amo ang Roma makauturan. Kung tunan tanya ang Daniel to sa rason nga subong ang ginatawag pito kaulo amo ni makauturan ang 7th continent of the world mga kaabyanan. Dala na tadira no, makauturan, okay? So ano daw ini nga babae? No, may ara ngalan sa pagpasipala sa buhi nga Dios. Okay? Verse 4. Ang babae na panaptan sing purpura kag iskarlata kag napunihan sing bulawan kag mga kag ang mga tagayan nga bulawan sa iya kamot nga puno sang mga kangilaran kag sang mga kahigkuan sang iya pagka makahilawason. Revelation 17 verse 4 makauturan. Amuni nga iglesia makauturan ang gina kaugtan sa Ginoo sa sini nga kalibutan. Okay? So medyo pasensya kamo makauturan kay mukadto ni sa ginatawag gidiya nga sentido mga kaabyanan sa aton nga pagtuon. Kagabay sa ako na nasiling nga mga moyo kita nga maintindihan ta ini sing sibo kay ining revelation nga mga dinalan makauturan puno sang ginatawag nga sambingay o kon mga parables mga kauturan. Amo na dira kon niya basahon ining revelation, may ara conclusion dira nga ang magbasa maghangop, no? Maghangop kay kon indi naton mangpan ini kauturan, wala gid kita sang idea. O kon ano wala kita sing mahibaluan sini. Now, verse 5. Kay sa iya agtang nasulat ang ngalan nga tinago Babylonia, oh, Babylonia nga dako iloy sang mga makailawason kag sang mga kangilaran sang duta. Ano daw makauturan nakasulat sa sini nga iglesia? Sa iyaya nga agtang o kung sa inauna, Babylonia. Ang Babylonia makautur nagarepresentar sa kuno na siling kagina is apostasy o kung makasala, makasasala nga iglesia mga kaabyanan. Kag siya siling dire, siya mo ang dako o kung iloy nga makahilawason. Meaning, siya ang nanay sa tanan nga mga iglesia sa sining kalibutan na siling kuning gina ngayara sa sobra 40,000 na ka mga iglesia, siya amo ang ginatawag iloy nga makahilawason mga kaabyanan. But sing ganon, may ara siya mga kabataan o kung mga sinaktan nga iban pa nga mga iglesia pero siya amo ang iloy nga ginatawag Babylonia ukon makahilawason mga kauturan. Okay? Verse 6. Kag nakita ako ang babae nga nahubog sang dugo sang mga balaan kag sang dugo sang mga tigbatas ni Jesus. Sang nakita ko siya natingala ako sing dako. Okay? Ano ba't singanon din mga kauturan? Ini nga iglesia ginatawag nga makahilawason kag siya mong gitawag nga Eloy, no, sa verse 6, nahubog ining ang babae makauturan sa mga balaan. Buot sing ganon, mga kautulan, dili pwede nga ining iglesia nga makilawason mudawat o kun mubaton sa pagtuluan sa mga katauhan sang Dios. Nahubog siya. Nahubog. Di siya kasaho, mga kauturan. So kung sa akong na siling kung hubog, wala agad sakto nga paminsaran, mga kaabyanan. No? So di gin pwede, mga kauturan, ang duha ka iglesia nga mag-updanay kundi mupakita ini siya sang matutuod niya nga pamatasan, mga kaabyanan. Now, siling dire, ang Eloy nga makilawason. Sino ni siya nga Eloy, mga kaabyanan? Wala na sang iban, mga kauturan. Ini nga iglesia nagarepresentar subong kag naga-insist pag ini subong amo ang Roman Empire. Sa Roman Empire, makauturan, yara dira ang ginatawag na matuod tuod nga iglesia nga nagatudlo sang kabutigan, makauturan, sa sini nga kaadlawan subong. Now, ano ang iglesia nga ginasimbolohan sini? So diri, makauturan, babae meaning iglesia, mga kaabinan. Ano na nga iglesia? Nga makilawason, kag amo ang nagapahubog sa bilog kalibutan, amo ang Roman Empire, mga kaabyanan. Suno sa Biblia, no? Mga kauturan, nga man, sa ako na nasaling, kay wala sila nagatudlo sang kasuguan sang Dios, kundi ginatudloan nila ang tao sa paglapas sang sugo sang Dios, mga kaabyanan. Okay? So ini nga iglesia, gitawag subong, pungsog nun nga iglesia, meaning bilog nga kalibutan, mga kauturan. Nga amo ang ginatawag representahan, no, mga kaabyanan, nga amo ang iglesia katolika, mga kaabyanan, sa sini nga kalibutan. Pero, no, ini nga mga tao subong, mga membro sa iglesia, di na to na silang mablim. Di na to na silang ma-judge. Nga aman, wala man na sila kabalo. Nagtuo man lang sila. Kag tanan kita, mga kauturan, dira naghalin. Dira kita naghalin sang una. Nga aman, sa ako na nasiling, nadayaan kita, mga kaabyanan. Tungod ini nga sa tanas, nung grabe ang iya ginhimo, mga kauturan. Gitawag siya dire sa Revelation 17 verse 9, no? Ini nagtawag sang nauna nga may kaalam. Ang pito kaulo, amo ang pito kabukid, nga ginalingkuran sang babae. So, amo na siling kugina, no? Nga ining ginatawag ulo, nagarepresentar bilog nga kalibutan o kun mga nasyon, mga kaabyanan. Okay? So, subong, no? Naga-insist na yung mga kaabyanan. Silindere, sa Labianca, Professor of History, no? Sa iya dinalandere, silindere, sa nagtalos sa mga Caesar, nag-abot ang Papa sa Roma, sa mga si Constantine, nagbiya sa Roma, gintawag niya ang lingkuranan sang Papa. Ano daw? No, mga katuran, sa history ni Makabinan, ang nagpanguna sa pagtudlo sang kabutigan, kag nagliwat, mga katuran, ano mang gintuod si Constantine the Great, mga katuran. Pero tumod sa mga dinalandiri, ginbayaan ni Constantine, mga kabinan, ginbuslan ini isang ginatawag mga Papa sang Roma, mga kauturan, kag siya amo ang nagbulos sang pangginahom ni Constantine dako, mga kauturan. Ano pa gyud? Stanley History page 40, sindiri, ang Papa nagsulod sa bakante nga lugar ginbilin sang emperador sang Roma, ginpanubli ang dungog kag ngalan halin sa paganismo. Si Constantino nagbiya sang tanan nga panguluhan sang Roma, ang papanhon amo apang espiritu lamang sang napatay nga emperador sang Roma, nagapungko sa korona sang iya lulubngan. Butsing ganon, ang espiritu o kon ang gahong sang emperador nga amo si Constantine, amo lang gyapon, makabinan, bisan pa nagbulos ang Papa sang Roma, mga kauturan. The same sila. Take note, mga kaabyanan. Ang yawa, tama kawais. Dili naton siya makita literally pero ang iya espiritu musulod sa tao. Butsing ganon, itong aton mga lideres, mga emperador sang una, sang Roma, gin guidan sila sang bad spirit mga kauturan. Okay, tao man na sila, no, mga kaabinan. Amo na subong mga kaabinan, kung atong tulupang doon, halong kita. Kaya ganito ni Satanas karon sa pagpangdaya, tao gyapon mga kauturan. No? Kaya sintro, gito na itong minabasa sa Revelation 17, gina mga kaabinan. Ang mga hari, no? Mga lideres, bisan pa sa sulod sa iglesia, sila amo ang gamito ni Satan sa pagdaya sa imo kagnakon. Amo na nga dapat kita, mga kauturan, mangin alerto. Ha? Magapangamuyo kita. Ano nga ito ni pangamuyo subong? Labi na sa ari na kita sa last days. Na mangamuyo kita, Lord, buligi kami. Nga dili kami madayaan sa espiritu ni Satan. I-guide kami sa imo Holy Spirit. Nga makahangop kami sa imo plano sa amon kabuhi. Labi na yari na kita sa last days, mga kauturan. Oo, kaya ang Ginoo nagatanaw sa imo tagipuson, isa-isa sa aton. Take note ha, tanan kita gin pakamatiyana ni Kristo. Agud nga hindi kita madula, kundi may ara kita kaluwasan. Sa rason mga kauturan, na dapat subong kita, ha, ara na sa Ginoo. Kaya nga ah, ang panulay karon, grabe ang iya nga atake. Grabe ang iya yang agahom. No? Sang una daw napilasan siya ikamatay niya, pero subong nabuhi liwat mga kauturan. So ining Batikan makaabyanan sinisubong kung atong tanahon. Siya amo ang ginaminsyon dira sa Revelation, mga kautor, Revelation 12, 13, 14, 17, mga kautor, siya amo ang ginaminsyon dira nga Babylonia, o kung makasasala na iglesia. Why? Tungod kay sila nagatudlo sa paglapas sa kasuguan sang Dios, mga kaabinan. Okay? So amo na, nga subong mga kauturan, ari ini, nagapadayon sa pagpanudlo kagpagpainom sa mga sala nga mga pagtulunan o kondoktrina mga kaabinan. Okay? So, ang tabo sa una, sa Bugna 17 verse 6, ang babae makotong aris nindiri, Revelation 17 verse 6, kag nakita ko ang babae nga nahubog sang dugo sang mga balaan kag sang dugo sang mga tigbatas ni Jesus. Anong butsing yun? Kaya ang time, sa time ni Jesus Christ, ang mga apostolis, grabe ang wali. No? Promote sa ngala ni Jesus Kristo mga kauturan. Kag ang ina nga mga tao sa Roma the time, dili sila gusto nga si Kristo makauturan iwali. Sa rason, nga ilagin pamatay ang mga to until nga naglabot sa mga ilan ni Genhos, ilan ni Martin Luther, ha? Mga kabinan, ina nga mga tao, halin na sila sa Katoliko. Pero, mga pari, paini sila, pero gintawag sila sa Ginoo. Kag sa uli, makuturan, ginpigo sila. No? Nahubog sila, ugot sila, makuturan. Ngaman, kay ang alan sa Diyos, amo ang ila ginawali, mga kabinan. Sa rason, no, makuturan, ang ila ginpamatay sa una makauturan nga mga tumuluo ni Kristo, ha? 150 million mga kaabinan. Sa anong klase nga pagpamatay? Ginasunog sa kalayo, ginabitay nga suli sa cross, ha? Ginabitay ka gina, ha? Himuon ka nga daw praktisanan sang Indian target daw. Amo na bala mga kaabinan? Oh, grabe, no, ang naagyan sa katawan sa Diyos. Sino ni sila ang naging abot? Amo ang ini nga iglesia. Sino na iglesia? Ang Roman Empire mga kaabinan. Ukon ang Batikan mga kaabinan. Grabe ang ila ginhimo sadto nga mga tinion. Sa rason, makutuan, sering sa The Great Controversy, page 23. Sering nyo dire. Sa mga 13 kasiglo, gintukod ang pinaka halanguyos sa tanan nga mga sa tanan nga makinaryas no papanhon ang pagpangusisa sa tago nga konseho ni Satanas. Grabe no, kag iya mga munugtunda nagagahom sa muna-una sa mga tao. Take note sa akong mga silingin, ha? Si Satanas musulod sa tao. No? Kag ang iya espiritu, at siyempre, kay ara na sa tao, iya na ni Satanas mga kaadinan. Samtang ang hindi makita ng mga munugtunda sa Diyos, nagatindog. Okay? Ang muning ginambal din sa great controversy. Nagasulat sang maragtas sang makahalanguyos nga binuhatan sa atubangan sang mga mata sang tao. Grabe, no? Nitawag diri Babylonia ang dako nga nagpainom sang dugo sang balaan ang milyon nga napilasan nga lawas sang tigbatas o kon martyrs nagasinggit sa Dios para sa para balusan ang malinapason nga gahom. Grabe mga kaibinan, sang unang mga panag-on. Grabe, malipay sila sa paghingabot o kung pagpamatay sa mga tao. Amo nagalista na sa mga kauturan? Oo. Sang unang mga panag-on. Grabe ang ilagin himo. Kaya nga, anong issue dira mga kauturan? Ara sa napulo kasugo. Sang unang mga panag-on. No? Gitawag na sandilo. Nga aman sa kay Constantino, dako mang kauturan, siya amo nang deklarar nga ang adlaw nga Domingo amo nang inugpahuway. Wala tanan trabaho sa ginsundan sang papa, no, nga amo si Cardinal nalipat ako sa ngalan, no, mga kauturan, nga nagsiling nga ang adlaw nga Sabado himo ang adlaw nga Domingo himo nang adlaw sa Ginoo. Okay? Tanawa mga kabinan. Dako nga pasipala. Amo itong ginbasa ito sa Revelation. Ini nga babae may ngalan sa pagpasipala sang Diyos. Nga aman, kay ginisla nila ang adlaw nga Sabado sa Domingo. Sa rason nga hasta subong naga-insist ining adlaw nga Domingo nga inogsimba. Kaya sa atong ginbasa sa Revelation gina, ang adlaw nga Domingo damo nagabantay sini. Meaning to say, ang nanay sini, amo ang Iglesia Katolika mga kauturan, kagang iya kabataan, ang tanan nga nagabantay sang Sunday nga adlaw mga kauturan, bata sa sining makahilawason nga Iglesia mga kauturan. Okay? Now, anong ginimo nila? Ginpamatay sang una ang mga katawan sa Dios, it because kay gusto niya nga pasimbahon sa iya adlaw nga butig mga kaabyanan. Oo. So ini nga iglesia mga kauturan naga-insist until now. So no sa Revelation 17, no? Ining espiritu sang yawa mga kaabyanan nagapadayon until subong mga kauturan. Now, take note. Ito oras tama agit kadasing. Sa aton kadlawan karon mga kaabyanan, kung natabo ina sang una, matabo man sa aton subong. Kung ang katawan sa Dios hindi ready sa pag-atubang sa palabuton nga dako nga pagpahingabot sa Satanas, ang katawan sa Dios mutiyog na makatulong. Take note, ang una, walay iban nga inugsimba kundi Sabado lang mga kaibinan. From Eden up to Jesus Christ, ang simba sang una Sabadugid mga kauturan. Pero ano ginimo ni Satanas? Iya ina ginligwat, iya ina gindula. Kaya kabalo siya na ang Sabado nga inugsimba, silyo sa katauhan sang Dios. Sa rason gusto niya nga dulaon inang adlaw nga Sabado nga inugsimba naton subong, kay di siya gusto nga ikaw maluwas mga kaabinan. Lord have mercy on us. I hope mga kauturan, tanan nga mga Protestant subong nga nagbantay sa Sunday, kamo mga anak sa sining ginatawag makahilawason nga iglesia. Bisan pa gani ang nagabantay sa Sabado nga mga korporasyon, mga kauturan, SDA korporasyon, kung hindi naton itudlo sang id-id ang adlaw nga Sabado, may tendency gihapon nga kamo magatiyog musimba sa sining babae nga makahilawason mga kauturan. Oo, suno sa balaan nga kasulatan kag espiritu sa tagna. Gani mga kaabyanan, ang palaaboton nga kasakitan maabot man sa aton kadlawan subong. Okay? Sa una natabo na, ini matabo man sa aton kadlawan. Kumusta ang aton pag-alagad? ayot mangkotoran isa-isa sa aton, maninguha. Nga mangin matutong sa pag-alagad sa Ginoo. Ni balata, grabe ang krisis. No, pasalamat nga medyo nagtaw-taw ang presyo sa gatong. Huh? Pero mahal gid gyapon makabinan kag ayan, mubalik pa ni sa 50 size ang ginhalinan. Ha? Huh? Daw ka imposible na, pero makauturan, wala imposible sa Ginoo. Bahala na kung ano magratabo, kahit na propesiyam nini. Importante diri makauturan, aton i-insured ang aton kaluwasan dira sa Ginoo. Ang iya kasuguan aton tumanon, aton sundon, kaya ang Ginoo lapit na magakari makauturan. Gani, ay oras, pada yun nung tanibuas sa kabiing aton pagtuon, agod nga aton gidlubos nga maintindihan. Gani, pasalamatan tang Ginoo sinigit ng gabi, subong man ang aton nga CEO, Dr. Emilito Oy, ang aton nga Station Manager, Sir Jose Albanez, at subong man ang aton nga Radio Technician sa sinigit ng gabi, Sir B.G. Sirada. Magapangamoy na kita, mga kautoran. Amay nga balaan, salamat gid sa imong pag-upod sa amon, salamat sa mga pulong imong ginatag sa amon. Bisan pa matuod nga kami nadayaan sa ito nga mga panagun. Pero amon ikaw ginapasalamatan nga imo kami gintawag liwat, kag imo kami ginpabalik dira sa imo, kamatuoran. Kag buligi kami Ginoo, labi na gid sa sining kadlawan namon subong. May dako kami nga mga latubangon nga mga pagtilaw. Gabay ang tanan nga mga palatukuran nga imo ginatag sa amon. Amo na maikabuhi, kag subong man, kami himuon nimo nga mangintakos sa pagsugata sa panahon nga ikaw magapakita na dira sa kawaan pagi sa imong bugtong anak nga ang Moseso Kristo. Buligi ang tanan nimo makanakan, labi na gid ang nagapamati sa sining gabi sa ilang mga radyo subong nang nag-live through Facebook. Ngayon nga mga pulong, maghatag panabre sa amunong nagtagipusoon. Buligi kami nga dili kami madagtaan sa espiritu sa munog patalang o kon mga kabutigan. Amon man gid ampo, amay, ang tanan nga mga lideres sa bugos kalibutan. Amo ang sentro ni Satanas sa pagpainom sa iya mga doktrina. Hatagi sila sa tiyansa na makahangop sa tanan mga palatukuran. Kutob sa ilang mga gidumalahan, bisan pa sa amon kadlawan subong na kami maging halukong dila sa imo. Kagamon maging dila sa pagpangamuyo, ang tanan nga nagabalatian subong, ayuha sila, banyo si sila sa imulangit ng nga mga lana. Ang amon nga CEO, Dr. Remilito, o ikaw magaproteksyon, maghatag may palawas, kung siya pinilangga ang panimalay subong man ang amon nga Station Manager sa Jusel, ang maging pangawas protection si Japon, ilamang ko ng tanan nga mga staff sa XFM, ihatag sa ilang dugang akaalam mga langit nun. Salamat sa imo kayo, salamat sa imo gugmang ginhatag sa amon. Kabayeng ang protection ng mamangkon samtang kami magapalahulay sa mga tulugon sining gabi sa ngalan ni Jesus ang personal na manuluwas. Amen. Ay inyo kubos kalagad, Brother Reverend Soliano, katropa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Sa tagsak kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress, ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Man nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang kapasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
13: Maka-college na ko!
3: XFM.
14: Katropa mo!
13: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, limu-libong papremyo.
15: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix.

0: Santon and XFM libong-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Isa sa mga progresibo at nakakabahalang karamdaman ang sakit na MS o multiple sclerosis. At sa mahabang panahon ng pag-aaral, natuklasan na ng mga dalubhasa ang pinagmulan ng karamdaman na ito. Ayon sa findings ng Harvard University na naitala noong January 13, 2022 sa pangunguna ni Albert Ascherio, isang professor ng Epidemiology and Nutrition sa Harvard Chan School, kanilang natuklasan na ang pangunahing nagdudulot ng karamdaman ng multiple sclerosis ay isang klase ng virus, ang EBV o Epstein-Barr virus. Ito rin ay napatunayan pa ng isang pag-aaral na isinagawa ng Stanford University at kanilang naipublish noong January 24, 2022. Ang Epstein-Barr virus ay isang karaniwang uri ng herpes virus na nagtitrigger ng multiple sclerosis sa pamamagitan ng pag-priming ng immune system upang atakihin ang sariling nervous system ng katawan. Ayon sa pahayag ni Dr. William Robinson, isang medical doctor at professor ng Stanford University, kanilang nakumpirma na ang Epstein-Barr virus ang pangunahing nagdudulot ng multiple sclerosis sa paraan ng paggagaya nito sa isang protina na matatagpuan sa myelin sheath ng mga nerves. Ang araw-araw ng pag-inom ng premium D3 soft gel ay nakakatulong sa ating katawan upang makaiwas sa ganitong karamdaman. Ang monolaurin na makukuha sa pag-inom ng premium D3 ay napatunayan na may kakayanan na sugpuin ang iba't ibang klase ng virus sa katawan, kabilang na ang Epstein-Barr virus.
4: The Secret of Health.
3: Bilang karagdagang benepisyo, ang premium D3 ay mapagkukunan din ng mayaman na mga essential fatty acids na mahalaga sa pagsasaayos ng mga nasira na myelin sheaths o ang proseso na tinatawag na myelination. Pigilan ang paglala ng karamdamang multiple sclerosis. Uminom po tayo mga kaibigan ng premium D3 soft gel araw-araw.
5: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
3: Ang pag-inom ng mga kape na mataas ang caffeine content ay nakakapinsala din sa kalusugan ng ating mga nerves. Kaya palitan mo na ang nakaugalian mong kape. Nandito na ang kape na sakto lang ang tapang, ngunit hindi nakakapinsala sa iyong mga ugat. Subukan mo na ang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ay mayroong vitamin D3 na pinapatibay ang ating mga buto at pinapalakas din ito ang ating resistensya laban sa mga viral infections. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkasira ng mga optic nerve ang isang kadahilanan sa panlalabo ng mga mata. Ito ay maaring dulot ng mga free radicals o mga virus gaya ng Epstein-Barr virus. Maliban sa pagsasaayos ng ating immune system, mahalaga na tustusan din natin ng sapat na nutrisyon ang ating mga mata upang mailayo ito sa iba't ibang karamdaman na maaaring makakaapekto dito. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay mayamang mapagkukunan ng mga carotenoids na nangangalaga sa healthy na mga ugat. Mapagkukunan din ito ng ang mayaman ng vitamin E na siya namang nangungulikta ng mga waste products ng mga namamatay na free radicals. Pangalagaan ang malusog na paningin. Ugaliin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel.
4: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remy Lito Uy, antabayanan muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to health!
1: Madiet na kubuwas ah.
2: XFM.
8: Patropa mo! Exciting!
0: Mga katropa, exciting!

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty.

0: of products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika.
8: Makalage na ko.
9: XFM.
10: Katropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa. Exciting.

0: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa bors ang Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kong Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin.
10: Santon Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko.
14: Katrupa, exciting!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kikidya bala kay wala na nagasakit ang akon ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Madiet na ko buwas ah.
12: XFM. Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
3: Santon Coffee Mix.
0: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
4: Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
5: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Garantisado.
6: Maaasahan.
5: Sa sakit ng katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
5: mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid na all-in-one.
5: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Cystopaine.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa Adlad Long Training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas ang Cystopaine para dire-diretso ang training.
8: Cystopaine. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cystopaine.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
11: Maka-college na ko.
8: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa. Exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gig, may free collagen, ang gutatayan ka pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
0: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
6: magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako sa Santone Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko. Ang Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
11: Si Gary, sa ka-service ko, may ara ko sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Batyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuwas ah.
9: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Boss Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine. May support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kun mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Meribesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw at lawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buki ka.
2: Eggs.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangulo. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi hazel na siya sa una. Gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon. Isaga pala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Apoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: kanan. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko tayo, wala nagsakit ang akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolve nga ng Santon Gold condition ng karawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Seven Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
4: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang din. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butik.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Samfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Samfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
4: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobragid ko nakatipid bangod nga hindi ko nakinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga,
4: natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.

0: Jocelyn po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
13: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
12: O, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
1: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kun mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
17: Exciting!
19: Sister Pain!
20: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
19: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.

katropa! Exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa Isa FM, Radio Patrol Iloilo, a las 4:09 naman katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Suguran ang imong aaga sa 100.7 XFM Iloilo sa Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting sa impormasyon! Exciting sa balita! Exciting sa istoryahanan!
2: Exciting Pilipinas!
1: Panguna, mata na!
2: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!

0: Ahora 6FM, Radyo Patrol Iloilo a las 4:10 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Morning, morning, morning, morning! Morning, morning, morning sa atong baturan, sa atong makabinan, sa atong makatropa. Nagap matikap makabinan, makatropa diri sa Exciting Pilipinas. Sige apon sa 6FM, Radyo Patrol Iloilo. Sige apon, inyo katropa ko, si katropa ang Fabi Borch, Tibor Morales, sop na kita na katropa ang John Revertes. Tobto, balas sa 5:30 ang takna subong aga. Yari kita makabaran sa ika-7 adlaw sa bulan sang Hunyo. Kaling XFM Radio Patrol Iloilo, nag-broadcast kita makabaran mga katropa sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM band. Kaling XFM Radio Patrol Iloilo. Ang aman nga frequency 100.7. Aman isang una ba lang frequency sang Z100. Naka-livestream kami mga kabayan mga katropa sa aman nga Facebook page. Ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7.

0: Pwede ka magdala, magkabayan at magpadala sa inyo mga mensahe, kung mga informasyon, nakip man ang inyong pa-shoutout. Sa Tarangga celebrate sa ilang subong nga birthday, happy happy birthday! Sa Tarangga ka celebrate sa ilang nga anniversary, happy anniversary. Ang papanamayaw magkabayan halindiri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Naka-broadcast kami ng kabilan sa aming YouTube channel, ang XFM Radio Patrol Iloilo. Good morning!
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Good morning sa aton ng mga suki, kami at pramatila, binigay ng aton ng mga patrollers. Kasi karon makaagi sila makabilan ng kami mga magyan silang mga balita diri sa gihapon sa pagpanganagad naton sa Exciting Pilipinas. Kaga sa pila ka mga public affairs program sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Isa sa mga balita makabanan nga nagapuhag gagabi diri sa aton sa Iloilo. Sinungay naman sa sinungay makabanan sa big truck ang overhead dira bala sa kwan overhead sa buhang flyover. Ay ho. Guba naman ang overhead makabanan sa buhang flyover pagkatapos sa ginsungay sa isa ka truck nga kargado sa salsalon. Ngalin in makabanan sa Cebu. Idea na may overhead ang buhang flyover. Sinalakay naman gabi mga kabinan, guba naman ang overhead mga kabinan sang buhang flyover. Sinabi kay hindi na silakayon gamay-gamay sang karatula. Sinabi sila kung adaw tiyo, kailan na kami gabantay ng tao na, pero kung gabi tiyo ay sababantay na ang karatula mga kabinan, ginabutang nakanako naman. Malaba matuod pa no, hindi makitaon. Isa pa nandan laya sa Cebu dito yang ginaagyan iyang mga flyover to sa lagko o mga salakyan diri sa Toria High ang traktarak ang pwede magkaagida. Di ko di wag tang. Abot ko naagyan ni sa nga to ng mga patrollers gabi ah. Notify labi, pala yung labi inform day kaya parang makakuha kita sa observation ng gabi. Ito kayo nag-traffic naman ng gabi bakamanan ang buhang flyover mga katropa bangod sila isang ati nasa gaida naman ang overhead sang buhang flyover mga kabianan mga katropa. Abay ba, notify labi sa aton din ang mga patrollers. May consider ka agit ng gabi. Ilan naman ka oras nga nag... traffic ang isa ka porsyon magkabalan sa buhang flyover. Tingin na nabilian na daan ang mag-agi ang dilagko ang mga salakyan. Mga big truck na bala, mga wing van eh. Bawal na mag-agi. Kasi pag-opisa sa ito nga gin obra na liwat pagkatapos sila nagkalahulog ng mga debris no? Pagkalahulog mga debris makabinan sang buhang flyover gin paobra na makabinan ni Secretary Vince Dayson. Wow, mayo lang kay nakahalin lang sa ilo si Secretary Vince Dayson ba sang sinlakay makabinan sang dako matrak ang gabalabag ng salsalon sa babaw na, no? Ang oras na rin makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:16 na. Padayon ka magkapamati din rin makabalan mga katropa sa Exciting Pilipinas din rin sa XFM Radio Patrol Ilo. Nagadugay, balon taman ang pinakaulihing kaimtangan sa ato na panahon na din rin sa XFM Radio Patrol Ilo, mga kabianan, mga katropa, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa balita nasyonal, makabalan nga ito talakayon sa buong aga. Natala na buwas ang pagkahiwaton ng Blue Ribbon Committee Hearing sa si Sirwin Gatsalian Block nga ang gindesignar magkabanan nga chairman sang Blue Ribbon Committee amo si Senator Erwin Tulfo. Nagpamahog magkabanan si Senator Erwin Tulfo nga iya ipadakop ang sinuman magkabanan nga magpatigayon sang hearing. May kang tanan magkabanan sa flood control project. Ang igatomod siya ni magkabanan ang Cayetano Block. Kati suno iya magkabanan kay Senator Erwin Tulfo. Siya iya ang legal nga gin designar nga Blue Ribbon Committee Chairman. Pagkatapos nga nag-elect ang Gatsalian Block. Nagpamtang sa iya ang Gatsalian Block sa pag pamuno sa Blue Ribbon Committee mga katropa. Tay may ang invitasyon din mga kabanan sa siring Blue Ribbon Committee hearing Gatsalian Block. Amo ang 18 ka mga ex-marines including mga kabanan si Attorney Barigod. Gamon ni mga tropa ang nagabulig sa mga ex-marines. Ining mga ex-marines mga kabanan ang nagpahayag nga may mga delivery ko no, mga kabanan sang mga minarita kwarta talin sa flood control project. Nga ini mga kabanan ang ginpanagdag ko no, sa presidente kay Congressman Sandro Marcos. Opod mga kabanan mga tropa si Congressman Zaldico nga siya pa rin sa una makabanan ang chairman sa Committee on Appropriations. Ang oras alas 4:19 makabanan mga katropa dirigyapon sa atunong pangmalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Exciting Pilipinas!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa balita lokal about pangoras makabayan ang 666 kahapon. Kaman June ikanom nga bulan 6 kahapon pizza size 2 egg 2026 666. Tatlo ang napatay sa vehicular accident mga kabinan sa siyudad sang Pasay. Bawa na naman nga swerte nga. Ga panguras gid kon timpo mo na mga kabinan nga kuwao na sang makako ang imong nga kalang imo siling kabuhi. Why kagit mahimo ah? May duwa ka mga tao ang napatay. Pagkatapos sa bungguan sang serve sang Philippine Army dito kahapon makabanan sa barangay Kinagaringan o kung barangay Bayan sa Pasay City. Napanan to no, ang driver sang delivery na bala sang kwan sa mga frozen foods. Nagpundos kilid kalsada sa barangay Bayan. Ining barangay Bayan pakanto ini sa area sang area na sang Dumaraw. Padulong kung tanay magkabalan siguro ni Pasay City o kung sa may Roma City. Gusto naman nga nagpanaog ang driver kay gusto lang nag-parking skillet sandalan kaya nagbakalan siya sang nabakalan siya magkabalan sa kano sang tubig. Pagkatapos ka nagbakalan sa tubig skillet dalan kaya saka siya sa iyang salakyan dire sa left side kiti gatubang sa Roma City mo. Nagasunod sa iya ang service makabanan sang army nga padulong man sa Roa City kay may isa ka medical mission. Ay na ano nga swerte nga anti sa magsaka makabanan sa driver seat nahulog ang nauyatan niya bottled water lumigid sa kalsada. lumigin sa kalsada, pagligid sa kalsada, kaya man kasunod sa iya makabanan ang salakyan sang army, kagito makabanan ng nagligid pagkatos tunga sa kalsada, gatabuan makaroon makabanan ng gatawyo kong tanik na maglusot sang ang ining salakyan makabanan sang army, asus na labot makabanan ang driver sang delivery sang frozen foods. Di karon makakatropa, gintuyo pa kong tani nga likawan sang drivers ang ining service sang army. Nilampot gid ang sistema doon nagbarabag sa kalsada bla, na may kapadulong karon ng isa man kamotor. Halin sa area makabanan sang Dumaraw, Pasay City. Ay, bunggo man ang motor iya makabanan sa kilid sang gulpi, nagbarabag siring nga nagbarabag siring nga salakyan sang army makabanan. At gindala ining duwa ka mga biktima sa ospital apang gindeklarar nga napatay. Samtang isa pag iya makabanan ka tatlo pa ng kadlaw nga nag-graduate sa Corozong Hospitality Management sa Pasay City College. Na barbat na bumunggo spader dito sa may barangay Kinagaringan Grande sa Pasay City. Bago gini nga gawa pa mga kabinan nga madala ini sa hospital ang fresh graduate apang mga kabinan inisya ang gideklarar mga katropa nga napatay. Signos gin sa tawag kisa hindi magin mapulong, no?

ko na chimpo pa naman kabanan da way kagid sa may mo dira ka lang asta ga ambot na nung swerte no ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo aras 4.24 na good morning o nagiging ka check in sa atong nga program sa buong aga si Ma'am Hermie dira sa Hong Kong. Good morning Ma'am Hermie. Good morning katropang Feby Borge Morales. Thank you good Ma'am Hermie. Kamusta dira sa buong sa imong lugar? Gagay pa ka ba na di ba doon taang pila kaulihin kayong tangan sa atong nga panahon? Dirigyapon sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4.24 na. Dirigyapon sa Balita Nasunal, makabanan. Ginabaisan, gyapon kung sinong legitimate nga Senate President pro tempore. Teman, ang kaitado block makabanan, ang Senate President pro tempore, amo ya si Senator Lorin Ligarda samtang ang yari makabanan sa Sirwin Gatsalian block ang Senate President pro tempore amo si Sirwin Gatsalian mga kabyanan mga katropa. Pagkatapos ang ginbutuan ni mga kabanan sang 12 ka mga senador. Tingin na question karon mga kabanan kay gin gamit sini nga ang gin gamit sini nga rason kung nga may ara ko mga kabanan nga korom ang 12 ining natabo nga kuan iya nga deciding case sang Supreme Court sang 1949 bit sa tunga ini makabanan ni Senator Abilino nga mo ning petitioner amo ning Senate President Santo Anay Senate President Santo Anay sa 1949 nga gin elect man sang iya sang grupo ni amo ning respondent ni Senator Quinco. Di mo rin basihan makabanan sang 12 ka mga senador nga nag-elect sila, ako nag-butang sila, nag-designate sila sang Senate President pro tempore.

nga si Senator Sirwin Gatsalian mga katropa. Tibadamo sa mga kanilain sila nga mga interpretasyon ng kanilain makabalan nga mga paghangop sa paghangop makabalan sa sining deciding case sa Supreme Court sa 1949. Kaman, sino makabalan sa deciding case sa 1949? Ini ang grupo ni Senator Abilino. Anag-walk out ini sa sesyon pagkatapos makabalan nga may isa ka senador nga ari sa grupo ni Senator Cuenco ang tuyo po tani nga mag-deliver sa iyang privilege speech. Apang wala kang pasugtan sa grupo ni Senador Abilino kabangdanan makabalan nga isa sa mga senador sa nga ara sa lineup ni Abilino ang nag-move for adjournment apang ang ginoponiran ini sa grupo ni Senador Cuenco mga katropa. Tisanto mga tinion, may isa nga absent kina hospital, may duwang ara sa hospital, I mean sa abroad. Tikaroon na tabo, 12 ang nabilin nga mga senador sa chamber. Ti abroad ang duha, isa na hospital. Ti 24 ang miyembro sa senado mga kabayanan mga katropa. Ti isa absent, duha ang sa abroad. May nabilin abing nga 21. Ti 12 ang nabilin makabanan nga ara sa grupo ni Cuenco sa chamber. Amo ato nga tikay may objection pero nag-walk out ang grupo makabanan ni Senador Abilino. Ti pag-walk out nila ginpadayon sa grupo makabanan ni Senador Cuenco ang sesyon. Amo to nga gindeclare nila nga ang tanan nga posisyon vacant kang nagdeclare nga quorum kay 12 sila mga katropa. Tigaron gina-apply ini sa natabo makabalang nga pag-elect sa grupo ni Senador Sirwin Gatsalian. Kati wala iya mag-sesyon ko tani isang ligad nga ligat nga adlaw mo. Di wala yung magtambong makabanan ang wala mag-abot ang grupo iya ni Senador Peter Cayetano. Luwas lang makabanan nga nag-abot si Senador Chess Escudero mga katropa. Amo tong nga na-compose ang 12 ka mga senador. Rason nga nadayon makabanan ang pag pamtang kay Senator Sirwin Gatsalian nga chairman sang committee sa Blue Ribbon mga kabayanan mga katropa. Tikaron may mga nagpagwa sang ila opinion ang Integrated Bar of the Philippines National Chapter nga legal ang pag-create sa posisyon mga kabinan sa Gatsalian Black. Kati 12 sila kay ang ila sining opinion ay komo nga si Senador Batol Dilarosa nowhere to be found. Samtang si Senador Jingo Estrada ang detain subong mga kabinan mga katropa. Bangod makabanan ka detain si Estrada, si Jingoy, bangod sa kaso nga plunder, nowhere to be found makabanan si Senador Bato de la Rosa. Kabangdanan makabanan nga may nabilin nga 22 ang nabilin nga
nga mga senador. Amo na ang rason sang Gatsalian Block kung nga nga nag-declare sila nga may quorum kag gin-declare nila nga bakante ang tanan nga mga posisyon sa committee kag rason nila nga nag-elect sila sang ilang nga Senate President pro tempore para mapadayon ang business makabanan sa Senado. Tingkaron, may mga opinion ang iban nga abogado. Ilang pinagin makabanan ang nag-aside sa grupo ni Cayetano ngati ang nabutang sa konstitusyon ang pag-master sa quorum dapat kuno 13, hindi nga 12 kay 24 ang aton iyang nga mga senador. Kay nabutang iyang makabanan sa konstitusyon nga dapat pagapilian ang Senate President, pagapilian sang tanan nga miyembro sang Senado or ang tanan nga senador. Tigaling ang punto sila makabanan kahit paano mo nabing nga makumpel ini si Bato, nowhere to be found. Napreso man iya si Senador Jinggoy Estrada. Tinangin na question ni makabanan sang legalidad. Ginda yon makabanan sang grupo ni Senador Cayetano ang ilang hearing sa Blue Ribbon nga ang Blue Ribbon Committee Chairperson amo si Senador Pia Cayetano makatropa nga ang nagtambong sa amo nga hearing amo ang 18 ka mga experience kag si Attorney Libby Baligod nga amo ini makabanan na nagabulig sa 18 ka mga experience nga nagpanindugan ako nag panaysayon nga sila kuno ang nag-deliver sang mga minalita nga kwarta sa pila ka mga congressman kag senador. Ginmensyon ito makabanan si Senador Tito Soto. Na-mensyonar si Senador Mark Villar. Na-mensyonar makabanan si Senador Erwin Tulpo. Na-mensyonar makabanan si Senador Loren Legarda. Samtang sa congressman, dire sa aton sa Iloilo, apat, no? Si First District Congresswoman Janet Garin. Si Lone District Congresswoman Jamjam Baronda. Si Oswag Party List Representative Jojo Ang. Kag si former Kabataan Party List Raul Manuel. Tilun sa mga kabanang gindinay sining nabitan ng mga taga-aton ng mga congressman, aton ng mga congresswoman, ang pagbato nila iya sang ginaaligar makabanan ng mga minalita ng kwarta mga katropa. Yan taong tari kay sa Boss Gadlaw, naka-schedule ang Blue Ribbon Committee hearing sang Gatsalian Block nga ang chairperson ako nang ang chairman sa Committee on Blue Ribbon mga katropa amo si Senator Erwin Tulfo. Bangon makabanan nga ginarekognisar, ginkilala iya sang Malacañang.
ang Gatsalian Block. Tila ba naman sining mga officers ng under sa Office of the President, tila ba naman sining matambong ni gininbitar man ang 18 ex-Marines kag ang si Atty. Baligod ida wala pa makabirang kita kay Balokod matambong sila sa buwas nga daw. Pero nagpayo makabanan si Senator Erwin Tolfo kasi niya testingan yung sinya hindi ka mo magtambong kay i-contempt namon kamo. So, isa ini makabanan ka bagay nga dapat palantayan sa buwas nga daw. Kung anong matabo sini mga kabanan mga tropa. Good morning kay and happy listening kay Ma'am Mary Ricabar. Dira makabanan sa Florida, USA. Kamusta din sa buong Ma'am Mary sa Florida? Good morning man dira ka sa Sorilla family, no? Dira kay Noy Henry sa California. Dira kay Noy Minte, kay ng Hilda. Kay Tudana, no? Kay ng Day Clijel, no?

Itong dira nga mga bumalakal nga naga kompra subong adlaw, subong ang market day ara makabilan sa Lapas Public Market.

Sa nga Biyernes, mga kabanan, ari diri sa Iloilo, si President Ferdinand Marcos Jr. kasi ang recognition speaker, mga kabanan, mga katropa, sa West Visayas State University College of Law, mga katropa. Ari man din pila naton ka mga Cabinet Secretary, particular mga kabanan kay Secretary Vince Dizon, Secretary Chu Laurel sa Department of Agriculture, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 4:40. Muna nga itong mga kabinet nga ginabantayan subog ang partiya sa Baratia, no? Kay dapat mangin alerto kita sa siling mga panahon, mangin bidilante kita kasi ini ang mga Baratian, hindi nato makuambaran, hindi nato may baluan nga arin ng sa itong palibot. Kisa, kibot lang kita, nga nagabatya kita makabinan sa mga trangkaso o bohilan at kag iban pa nga ito na batyagan. Tiki sa kibot lang kita makabinan ang gagalala kaling ato nga Baratian kung hindi kita maayo kag hindi mabaskog ato nga immune system. Para mabaskog nato mabaskog ato nga immune system, mag-inom kita makabinan sa premium D3. Kaya man ang premium D3 makabinan na makabulig di siya sa pag hatag proteksyon sa mga viral kag bacterial infection. Ginaguba yasi ni ang kagrapatay ang bakterya kag ang virus sa aton nga sa sulod sa aton nga lawas sa mga makabari nga gina-encourage sa mga kabong nga mag-inom sang premium district mga katropa. Alas 4:41 na pangapid ang tanan. Kuha na sang baso kag ininit. Magtimpla na sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Kay luwas ini nga mainit-init na aton nga sulok-sulok, may ano man, may makuha ka pa nga health benefits. Pareho sini nga makalikaw kita makabanan sa prostatitis ng mga lalaki, samtang sa natawag sini makabanan nga hormonal imbalance para sa inyong mga partners. Mayo man ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Pagbalik nato makabanan aton istoryahan ining natabo sa Pasay City nga tatlo ang patay sa vehicular accident. Alin sa kagahon, tub-tub mag alas 6 ang takna sang aga. Wow. Tatlo ka mga tawo makabanan ang nabawian o kung napatay bangod sang isa ka makatuhay si Ray, no? Si Parado nga vehicular accident dito sa Pasay City mga katropa. Ang oras sa alas 4:42 na mga katropa. Exit.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantone Plus Gold sa akin with proper diet and regular exercise. Proven and tested, laking tulong para feeling healthy.
1: Zantone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zantone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw kagpagtuon ang Zantone Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayos sa kalawasan, kag may collagen kag glutathione.
2: Zantone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zantone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Zantone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zantone Plus Coffee Mix. Ang Zantone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Zantone Plus Herbal Soap.
12: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zantone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Zantone Plus Herbal Soap.
13: Bili na!
11: Zantone Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
15: Aray ko.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Agora sa XFM Radio Patrol, ililo mga katropa, mga kabiyadan, alas 4:47 na. Lihog gabi katropang John Rea nga atun sinya koneksyon sa pag-asa. Balonta ang pinakauling kaimtangan sa atong nga panahon mga kabanan. Kayman sa nga ligad nga adlaw, may ara kita mga kabanan nga ginamonitor nga bagyo, no? Ining bagyo nga sister na nagsunod sa Philippine Area of Responsibility mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Balong tabi ko na nung ipikto sa bagyong Esther sa aton sa Western Visayas. Kay kahapon nagtupa ang ulan sa pila ka mga kabanuanan din mga kabanan sa probinsya sang Iloilo. Ikalima, ini mga kabanuanan nga bagyong nagsulod din sa aton sa pungsod na Pilipinas. Pero daw, kung siya, no? Daw, the place makabinang Igo SRA. Good morning kay Mario Rondan Piolo Obilios. Anong, amusta? Gaging-jaging tako, naga-bike-bike na. Dira sa aton nga mga soke at diplomati sa Concepcion, no? Dira sa may Tambarisa, Concepcion. Ay na kay may kuryente da subong masasanag na ang pag-jaging da sang ato niya nga mga kautoran pagkatapos pagkabalan sang madugay nga mga tinuig nga madulom ang isla, no? Tawagod pagkabalan sa pagtingwa makabalan makatropa sang pila naton ka mga opisyal sa 5th District sa pabangunang makabalan ni Congresswoman Binky Montes Claros sa Tupas. Diri makabalan nga nakaangkon sang masanag nga pangabuhi subong ang taga-barangay Tambarisa sa Concepcion, Iloilo mga katropa. At yung mga kumana, no? Sanguna, sular lang. Sanguna, at yun na kung may mga siruptan, may nasuptan kang nabakal sang generator. Ti, yun na eh. Makapasiga ka sang balay. Makabulig ka sa pag-angot man sang pila ka mga kaingol buda nga makakonek sa imo generator. Timay na kay masanag na makabanan ang isla. Mayo na ang palangabuyan sa mga tao na, no? Ilabadigay na pagtuon sa mga kabataan. Kasang una, ahay nagahapa sa salog kag gagamit sa kinky. Na balang kamalain ng butilya, balang ibutangan makabanan sa gas kag ibutangan sa pabilo. Ginsudlan sang gas kag imutahan pabilo abo nang parawag makabanan sang una kinky. Dito ko na nagyan mo na nga hindi pa uso ang kuryente. Nagahapa ka sa salog kag mga pasiring sang siga sang kinky sa notebook mo eh kag libro mo. Para lang makatuon ikaw makabanan. Timay na kay dira sa Tambarig sa Island makabanan. Sa Concepcion, may ara na sila makabinan. Ara makabinan sa atong sining line number 1, si Engineer Rolly Cuenca sa Pag-asa, Iloilo. General, mayong aga, live ka subong diri sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Upon mo diri si Katropang Phoebe Borz, Tibor Morales. Good morning!
3: Yes, sir. Good morning, sir. Kay sa atong man nga mga tagpalamati. Ang manakang latest sa draft date subong adlaw, June 7, 2026. Sa karoon, Southwest Monsoon, or abagat, ang nag-efekto sa Northern Cag Central Luzon, dali sa atin sa Western Visayas, no? So generally, mga maayo at ang panahon, may mga posibilidad sa gihapon sa mga isolated, yung mga pamulanulan, pagpangilat na nag-oob, dalas ng mga localized thunderstorm. Kasarangan natin yung hangin, giga na bagat na, nakatungdan pa na bagat na, magadalain na sila sa mga kasarangan ng mga pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin, yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Aton nga adlaw magabutlak ka lasing ko 27, magatunog din siya lasa 11 karang sa hapon. Ika mo natin latest sa draft date rin din sa Lilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Engineer, ang bagyo nga si Esther, ano nang di na siya nakagwanas pa aton sa Pilipinas?
3: Yes sir, nakagwana ini siya kahapon sa aton nga Philippine Air Force Response.
0: Sa subong wala kita sa monitor sa ning mga weather disturbance nga maga may chance sabi nga magsunod diri sa aton sa pungsod Pilipinas.
3: Yes sir, as of now wala pa naman kita may nasuplantan sa.
0: Okay, so man no may panahon kaon kaysa nga kadahapon magatupa ng ulan.
3: Yes sir, mga localized thunderstorm lang man ini sa isolated nga mga pag-alan.
0: Okay, maraming salamat engineer.
3: Yes sir, thank you. Agmayang aga sir.
0: Okay, mayang aga. Batian makabanan ng aton sa inyong koneksyon sa Pag-asa Iloilo pod kay Engineer Rolly Cuenca. XFM Weather Update. Weather update. Agwa na sa pungsod Pilipinas makabanan ang bagyo nga si Esther. Bye-bye Esther. Salamat kay tindi walang siya magdala sa ngalit nga dako din sa aton sa Pilipinas sa mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang oras alas 4.53 makabanan mga katropa din kita sa pagdala makabanan sa mga balita lokal nga nagpuhag din sa aton sa Iloilo kahapon. Ang natubod naton makabanan nga balita muna nga tabo sa Pasig City, tatlo ang patay sa isang lamang kadlaw makabanan nga biglar accident. Isa dira sa may barangay Kinagaringan Grande sa Pasig nga ang napatay makabanan amo ini ang isa ka bag-ulang graduate no sa kurso nga hospitality management sa Pasig City College Bacanogon no. Kabulig din ini sa pamilya niya kon nakapundar sa pag pangita trabaho. Kati mo ni sa aton demo. Sa Pilipinas may eskwela kita para makapangita trabaho. Pagkatapos dito sa barangay bayan may isa ka biglar accident pagkabanan na nagresulta sa kamatayon sa duwa ka mga motorista kon duwa ka mga driver. Binungguan ini makabanan sa service ang Philippine Army dira sa highway sa barangay Bayan sa Pasig City. Ano ba lang natabo sa makabanan? Na-interview naton ang investigador sa Pasig City Police Station mga katropa. Lagabi katropa nga yun re, ang aton nga interview kay sa investigador sa Pasig City mga katropa.
4: Ang delivery ang driver sa mga refrigerated van Ah, okay.
5: Na bang mga mag-deliver sila mga prosin, mga manok pa sa mga...
4: Ba't yun sila ang kwan dyan, ang driver?
5: Ah, bari ang driver sa ang victim, kasi ang first victim ka is eh, alias... Hindi ko ba ako yun, ah, taga 48 years old, taga... Kabukso ba, Arroyo City?
4: Mm-hmm. Kamusta rin siya, sir?
5: Wag isa, dito na driver siya.
4: Okay. So, ang ikaduwa siya na biktima?
5: Bale, kundi pag-ikot sa isang victim 1, eh, nagtabog siya. Kinmanyobar din natin isang driver, isang ipetrack ang unit. Kaya, pasiw lang para malita ko yung taling, hindi siya malapakan. Ito sa ato, kumanyobar niya, na naglapas ato sa victim, nagtunay, kung isa ni Igo naman siya, isang approaching mga motorcycle na alin sa operation pasaka. Nag-travel rin sa may barangay sa Lapan, pagkato sa bayan, papasis ito, travel sila.
4: Okay.
5: Nag-iigo ito sa left side position nila sa may kiyawang barang erat sa may base. Sa may middle, nila sa may pag-isang sarandot, parang kargahan niya sa likod. Sa nabot ito sa may, ano, sa may, ang alright, talip, pero talagyo po ko nila itong ego. Pag isuot siya yung pack na ulog to ang driver sa victim to, na ulog sa motor niya. Tapos ang motor is nagdala sa truck. Kansa may right side shoulder sa dala kasada na pabalik sa piyakalin niya. After ang natabuhan siya, din-try ba niya sa tropa o sa kagayang itong ano, biyang karap. Ang personal sa IP nga itong IBS, hindi sa tanis sa Roa City mo.
4: Okay.
5: Kaya may medical mission sila itong tinan.
4: Hindi
5: kaya ang iba itong personalist may naalis ng tanis sa ano, sa medical sa ano. Pero pag kinapin ano nila, ang doon kung siya sabihin buwa ka victim, basta yung ang rescuer sa isang pase, talaga madala sila sa hospital nila, sa patalas sa hospital. Pero unfortunately, ang gawa ka victim is na ditigad na din yung mga rival.
4: Ano sa mga bastada? Sa gusto ba't amay ang bastada sa isang ano, sa motor na...
5: Bali ang money ay sim ang restop sa yao po sa sim direction pa hindi sa payment para was man.
4: Okay.
5: Pag ikaw nisa sang muli na nakanaaw ang driver pag lagas sa tubig sa ano yan nakabok sa muto na ikaw siya tapos pag ang kwani sa bibay nakita mo isang driver isang ang IP personal na nagtanagan itong private nagtay ko sa mga ibig pagkanto sa opposite lane ba? Parang din sumabot ang biktima ng una, pero dito man hindi naglalagan ng after na pictos ang matulutin, dito man naglalagan ng biktima.
4: Okay.
5: Eh pagka ego, kamuto pagiging nabiyan na counter-approve pagiging ang sarakyan, ang IPV call, kay parang malikawan itong first victim na nagadalaan na nagabatang ito sa tumasan na sana.
4: Oh,
5: okay. Kasi nag-iguha sila sa kasugata pagiging na motor.
4: Yung
5: maging na-drive na sarakyan sa victim na berto.
4: Ang motor na sarakyan, ang sarakyan sa army, na nag-hit on collision ba yan?
5: Hindi. Nakay ang posisyon ng ulo sa army vehicle na isa kaparay ka sa mo, mabalik ka sa tanay sa opposite lane na pa-opposite lane na black. Mabalik ka sa tanay original lane.
4: Ah, okay.
5: Kasi ang naigo sa motor is ang sa left side portion sa ng sarakya sa army. Sa may lang sa perta, gila sa may perta.
4: Ah, okay.
5: Sa driver side. Ang sa perta sa bukla, bukla na nalagawin sa kahan. Okay. Sa driver.
4: Okay. So, barabag ang perta na gila, sir?
5: Ano ka barabag? Ano ang vertical siya? Siguro ang position sa kahan.
4: So, lagi niyo siya matapagan ng dua?
5: I guess kay una rin dala itong first victim, i-declare siya sa natin yung position. Sa SIPA 7, nag-OA. Tapos ang isa naman ng victim ay siyang transport pa sa nga, dala ng ambulance. Kaya naman ambulance ang transport sila. Hospital. Puro sila din yung driver.
4: Taka din siya ng driver sa APU vehicle?
5: Taka Diriman, Ilo Promise man.
4: Ilo Promise. Anong status sa motor?
5: Sumaki na, arrested naman siya kasi may victim siya na van na wabilaw. Pero sa subong hapon, nag-isip na may nagpapungan, may nasitol. May nag-submit na rin ang wife sa first victim, isang pinabi sa interes. Ang tatay sa second victim, saan ang pinag-interest pa ng notaryo sa mga yan, yung Islam Palcaso.
4: Okay.
5: Eh, nisali na may hinatag ang... Nasa pwede namin ang muli, kami may mga repentry sila siguro, na parang pa-introgmento na sila.
4: Pero sir, ang kwan, ang second victim, taga-doon na siya?
5: Taga-doon yun, Pasi City, kay ma-report siya na sa video ng... Ano yung report niya sa Dognong Brahan niya sa pase mo?
4: Ah, okay. Ano ba siya lang?
5: No libre siya lang para pantay, libog niya yung forma, no?
4: So, the pure yacht siya din kinitabog niya siya, no?
5: Oo, oh, kita ang may CCTV siya na kita man sa pamilya mismo sa mga victims ng CCTV footage na nag-try kimangayta naman ibig ang betrak para lang makapan pero kaso dito mamisi siya na siguro siya natal man ang victim.
4: Gano'n din gano'n, no? Gano'n kilabok
5: siya? Oo, tumabok ulit siya. Subong nga naman mga medyo ang nagwasa sa CCTV. Kinakita mo isang pamilya mismo. Matuwa na kayo, sorry, anay silang piling na silang pabuhay pala.
4: Okay, ho.
0: Nabatihan mga kabinan ang aton nga interview sa investigador sa Pasig City, mga katropa. Di mo na yung isa sa mga natabo kahapon. Pero alauna yung media sa kagahon kahapon, may natabo pag-iniya nga isa ka Victor resident sa may barangay Kinagaringan Grande. Ining barangay nga rin Iyas Kalinog. Kaya may isa ka mag-ulan ni tatlo lang kadlaw pagkatapos ka nakagraduate sa kursong hospitality management. Tikaron nagkuan sila nagmotor sila harin sa Kalinog. Padulong makabanan sa may area sang Kinagaringan kay dindulong nilang ilang mga upod kay sulo makabanan sa investigador sang Pasig City Police nga kuno nagkuan sila no may gindulong abing classmate nila kay maging kantuan sila nga isa ka okasyon. Tikaron, ang natabo sa mga kabanan nga digulpi lang kuno nagtalang ba ang alagyan sa sining nabitan nga biktima nakabunggo spader. Di medyo dasig-dasig ang ila sining nga dalagan kabagdan ng mga kabanan nga gin responderan sa ang taga Bureau of Fire Protection kagin dala ini makaben makatropa sa Don Valerio Palmares Memorial District Hospital apang ini makaben angin deklarar nga dead on arrival. Alas 5:05 makaben na muna halong kita no sa mga pareho sila nga mga sitwasyon kung may nagakwanda balam ay nagagarit-garit sa inyo nga magpadalagan sa madasig ang motor ng pakarirab na ba inilis up by isa na kung gusto niya kasi gusto iya nga magdali iya nga madula sa kalibutan mo kimara iya mga tao nga mabakal motor para sa pangarira hindi iya nga para sa pangabuyan di ba sila iya pa ba sila wala man iya nagpakita na kung hinay ang motor mo hinay kayo mapadalagan hinay na gid motor mo di ba nagakumang ka lang, nagahalong ka lang. Kaya man importante, makabanan sa subong nga panahon, wais kita makabanan sa aton sa nga pagpangabuhi. Amo nang importante mo, dapat wais kita. Hindi kita yung magpadaso-daso kung naman dahil yung mga bagay. Ilan tawa nyo na pala kay banda. Gusto gid nga maglagas to sa isa ka motor nga kuno. Ano iya nga motor iya nga baraton ako niya sling niya malahalon te pagabot sa punta disgrasya mas mahal pa ang gasto sa hospital ko sa motor te all sa pamilya te mo na makabanan ng aton nga pagpanumdom sa inyo dapat mangin responsable kita makabanan sa pagdala sa aton ng mga salakyan hindi nga gulpi ka lang imo iya nga mag-swerve. Ma-swerve kay mo, iya nga bala mo nga ang imo, iya nga ang imo, iya ginagyan, iya makapitro pa, isa ka national highway. Gulpe ka lang ma-swerve nga ang nagasunod sa imo. Nag-marka sa sintate. Gulpe ka lang imo, ma-swerve ya, kundi dispiasya agad. ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 5:07 na makabanan. Good morning dira kay Pare Onyok Bales sa Onyok Hardware dira sa Barangay Tilanghawan, ha, sa Kabatuan. Gumanda kay Ma'am Jane Bales.

0: Alas 5.07, mga kabayan, sa dugang balita nasyonal, mga katropa, mga kabayan, nga atong talakayon sa buong aga. Ombudsman ginadinay nga may nagluntad nga pag-istuyahanay sa tunga nila ni Senator Estrada angot sa mga kaso nga ginapangatubang sang senador. Hugot mga makakatropa ang ginapanginumala ni Ombudsman Crispin Remulia nga may yara sa pag-istuyahanay nga natabo sa tunga nila ni Senador Jinggo Estrada. Angot sa kaso nga ginapangatubang sang senador. Ginpayag ni Remulia nga kun may naistorya man ang senador, hindi siya ini sa diin kun ano man ang ebidensya sa kaso sini nga graft kag plunder ini ang ila sundon. Sino kay Remulia nga hindi sila magpasugot nga ang Office of the Ombudsman ang mangin instrumento para sa political agenda. Samtang gindinay naman ni Assistant Ombudsman Mico Clavano nga ang 573 million pesos nga plunder ka graft cases nga gin pasaka batok Estrada kag sa apat ka iban pa ang politically motivated mga katropa. Kanakip din makabalan nga gipasakaan ng kaso nga plunder upod ni Estrada amo si former DPWH Secretary Manuel Bunuan mga katropa. Si Bunuan nag-file siya sa petisyon agad nga mapa-hospital arrest. Pagkatapos makabinan, bahaw, krabudamos ang gulpila, naguluwa ang mga balatian, makabinan ni Estrada. Ah? I mean, ni Bunuan. Tiyos, kuhan pa, mga balatian, pa ibang bagay nga triple ka damo nga mag-debatyag ni Secretary Bunuan mga katropa. Samtang naglaptop na ini ang mga post sa social media nga kuno hindi madayon ang opening sang klase sa Lunes. Again kwan ini no gin atag sang Department of Education nga ini makabilan fake news. Pinaalalahanan ang publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na babasa online. Huwag i-follow ang mga page na nagbabahagi ng maling impormasyon at agad i-report ang mga ito. Isang guni sa lamang sa official DepEd Philippine social media accounts para sa mga anunsyo at impormasyon tungkol sa basic education. Ariyo, ang nag-adapta ng kabinan ng mga kwambalang ang mga informasyon parte iya sa cancellation kuno sang opening ng klase sa Lunes June 8. Pero hindi ini matuod makabadang kay gin deklarar ini makatropa sang DepEd nga fake news misinformation alert sa kamakalat na fake news sa tungkol sa suspension ng klase sa unang araw ng pasukan fake news. Kay man gin himuan makabadan sang balita sa pidan naton kamot ano ning mga ato niyang kauturan ng ambot, ano nila iyang gustos kabuhin nila. Sa kumakalat makabilan na fake news tungkol sa suspensyon ng klase sa unang araw ng pasukan, fake news suno makabilan sa Department of Education. Sundo na ito na, Lunes, amo ang opening sa klase. Kaya man nabutang din makabilan sa ano maning ako no, gin-suspend o kung gin-cancel ang opening sang klase sa June 8, agad ko nung hatagan sang ligwa ang Independence Day celebration sa Biyernes. Timako mo na. Tignan na mo man siya nag-share, man siya nag-like, pero ginatag makamanan sang Department of Education nga ina isa ka pagpatalang o kung fake news. Wala gini-obrahon ang ato niya makaturan ng mga gapangimo sang fake news sa pagpatalang niya mong inyo. Kadamo abisubong sa mga gamimo sa mga sala nga balita mga kabinante. Pareho abisinay karon ko nagpati ang pila naton ka mga ginikanan kag ang mga estudyante nga kansilado ginman ang opening sang klase. Hindi kundi nahulaan iya ang mga estudyante naton sa first day sang klase. Agora sa las 5.12 mga kabayan mga katropa, Sa aton makatoran, sa aton makabinan, ang aton iyang nga promo nga Santo na Next FM, libo-libong papremyo. Nagapadayon, ha? Padayon kita makabinan, kada panagtag sang tag 3,000 pesos kada simana. Para nga kada adlaw, may ara kita makada simana, may magadaog sang tag 3,000 pesos sa Santo na Next FM, libo-libong papremyo mga katropa. Ano lang inyo sinayin ngayon moon? May mga proper purchase kita nga gamiton, agad nga makadaog ka mga kabinan sang Trismel kag may madaog kamo para sa grand draw nga limpak-limpak na salapi mga kabinan. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule mga katropa. Amanay nga Santon Plus Gold Heber Capsule, isa ina ka blister, pulo ina ka bilog sa isa ka pack, no? Amanay isa ka blister, isa ina ka entry. Isa ka entry ako isa ka blister sang Santon Vitamin C. Isa ay naka-entry, isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men, isa ka-entry kag lima ka sase sang Santon Gold Coffee mga katropa, isa ina ka-entry. Ibutangin na makabanan sa sobre ang proper purchase, butangan sang papel nga magamay, sulatan sa pangalan, address, kag contact number, ihulog ini makabanan mga katropa sa mga drop boxes sa XFM diri sa Panay kay man dakon sa science ning magdaog sa grand draw kay man Panay wide lang ini ang promo. Lalo pang ginawlatin nyo makabalan sa tag sa inom ninyo sang Santon Gold Santon Gold Coffee, may chance sa kamong magdaog sang 3,000 pesos kada lamok nyo sang kape, luwas ning may makuha kamo sining health benefits, may makuha pa kamong kabalan nga may chance ka mong magdaog sang kwarta diri sa XFM Santo na XFM, libo-libong papremyo. O, oh, dakay bumbong tirotso, no? Nagainom kadahapon sang Santon Plus Coffee Mix, kagasuman Santon Gold Coffee. Ang Santon Gold Coffee, manabong amunang, kwan ha? Amunang isa sa mga proper purchase kung may chance ikaw nga magdaog sang 3,000 pesos mga katropa. Alas 5:14 dira sa Antique Gap Mati Subong Saton makabinan mga katropa dira sa Barangay Maradjuna Bilison Antique. Good morning dira sa inyo dira kay Ryan Pacman Mundihar. Good morning kagasumong mga kabinan sa Bidia Pamirida, no? Sa Barangay Maradjuna, Bilison Antique. Dira kay board member Vic Pixio, good morning. Good morning mga kabilan sa aton sining nga mga tripamati labadagid sa dira sa may Tibiao, no? Sa Bagyoro family, dira kay Padoy. Oh, sa mga pamilyan ng Remeda sa Bagyoro family, good morning. Sa Tibiao Antique, gapmati subong mga kabilan dira sa exciting Pilipinas kag draman gapmati mga kabilan mga katropa sa XFM 93.3 Antique mga kabianan mga katropa. Para nga makalikaw kita sa high blood. Kaya man muna kisa ang gina... Ba, muna naman subong, no? Ang opening naman sa klase, no? Para sa elementarya, sa public schools. Video halay, blood man sinayin nga itong mga ginikanan. Kaya man, mangita naman sa ang inugpiti kaya adlaw sa mga kabataan. Para malikaw kita makabanan sa high blood. Abay tistingin ninyo ang inyo sining nga inom nga nagamit ng mga pack sa Santon Gold Coffee. Ihulog ina diri sa XFM para nga may chance ka makabanan nga magdaog. Kagang nainom nyo ba ng Santon Gold Coffee? Pagita ato, kunara na sa inyo, ibutang ina makabanan sa sobre kagihulog diri sa amon sa drop boxes sa XFM. Kaya may chance makabanan nga magdaog. Yawat pa na pang allowance ni Inday kay ni Toto, no? Luwas sila makabanan nga mabuligan pa ka ba makalikaw sa mga balatian. Partikular makabanan sa pag-inom sang Santon Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Kay damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tukod kay ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa nga makalikaw kita makabanan sa mga balatian. Pareho sang ubag-ubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Ginalimpiyoan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atong nadugo. Agod makalikaw kita makabanan sa mga kanlaing sining mga sakit. Pareho sang diabetes. Amigil ning ano, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kati makabulig ini makabinan sa balatian nga may kun may ara kita nga diabetes kag kun makalikaw kita sa diabetes idem lang kita makabinan makatropa sang Santon Plus Gold herbal capsule. Ang Santon Plus Gold herbal capsule mas epektibo propdan man sa paginom sang Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Kung kape ang imno ninyo, inom lang ka magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix para nga may makuha kang health benefits. Makalikaw ang inyos mga partners sa hormonal imbalance. Sa mga mahilig na bala magkagpirmig inom kape, pangita ang kape nga namit na kag may makuha ka pang health benefits. Mag-inom kita magkabinan sa Santon Plus Coffee Mix ang kape nga natural, makabulig. Kung makalikaw kita sa balatian, labi na sa mga hormonal imbalances sa inyo sining mga partners. Inabalang bagulang okay na. Pag ganyan malabutan, 5 minutes lang naman ang desisyon. Kasi may hormonal imbalance si Mrs. o kung si partner ninyo, paimna sila magkabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Kita naman yung mga malalaki, inuman kita sa Santon Plus Coffee Mix kay Mayo ini siya makapalikaw sa aton sa balatian nga prostatitis. Kaman ako na madugay gani makabanan nga pagpungko sa mga drivers naton labregid ang aton sining mga patrollers para sa ilang mga taxi. Nagainit ang buli dumdum naton buli lang init gali kay patiga diretso ay makabanan sa aton iyang prostate. Nagabanog tiba banog ina makabanan kung patikap kita sa doktor ang matabo sina nga balakaw sa doktor ay siya sir may prostatitis ikaw tingala ikaw nga sino okay man to daw gapangihi man akong pero daw ay kumatsyag ganang pangihi ako aw gali kay gabanog ang imang prostate may ara ikaw nga prostatitis mga katropa makuha ba lang ina pag inom naton sang Santon Plus Coffee Mix mga katropa alas 5:19 na mga katropa. Mabakal ini mga magkabayanan mga katropa sa mga butika malapit sa aton nga lugar no. Dira sa Antique, sa dira sa Iloilo, sa Capiz, sa Calibo, Bacolod, kag sumuan magkabayanan dira sa Panawan Nationwide. Pabangkot lang kamo sa Mercury Drug Stores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drug Store, Generic Pharmacy. Kag pwede makabinan nga ma-order ini sa Shopee kag TikTok Shop. Kundi ka makawala mga order, mapabulig ka mo sa inyong mga kabataan nga i-add to cart na ina para nga maka-order ka mga makabinan sa Santon Plus Coffee Mix kag ang Yes to Health products mga katropa. Ini ako na para naman niya sa mga bacterial kag viral infections. Pareho sila sa mga nyumunyang ini daw mamaning isa sa mga ginahalinan sang kamatayon ng tao kundi mabulong dayo no. Kundi matagan sang nakaigo sini nga pagtamod. Para makalikaw kita makamanan sang balatian nga dala sang virus kag bacteria, maginom kita sang premium D3. Kay man ang premium D3 mga katropa. Gin pabasko, gin paepektibo sa subong nga panahon nga uso nga ubos sipon hilanat katrangkaso. Indi naton papabayaan aton lawas may igaw sini nga balatian proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Kay man ang premium D3 makabalan mga katropa, may ara ni siya nga vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Indi sigurado nang giniya sang ligad to ya sang COVID-19 na kwad ni na pabatudan ni nga muning isa sa mga kahatag makabalan sang proteksyon sa ato ng mga kautoran. Paginom sa premium D3. Kaya ang premium D3 may kapasidad sa pagguba at magpatay sa mga bakterya kag viruses sa ato ng lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sa vitamina, minerals, proteina kag may 110 kaklaseng antioxidant nga nag-delay sa skin aging. Kaya mag-premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Good morning kay Tristan White Gulay. Yamayong aga katupang Phoebe Borges Morales. Good morning. Tristan White Dular Gulay. Tristan White Dula Gulay. Good morning. Yamayong aga katupang Phoebe Borges Dular Morales. Good morning. Dira kay Mami Rene Cabar sa Florida, USA. Good morning. Ang oras makabalan din sa XFM Radio Patrol ng Ilo, alas 5.22. Wasak naman ang overhead ba lang makabalan sa ang steel overhead sa ang buhang flyover. Hindi matapos makabalan ginsalakay naman sa truck na may karga kasalsalon. Baka bukat lang sina. Alin sa Cebu makabalan, Cebuano ang driver. Nag-agi magkabilan sa kuan sa buhang flyover. Sinlakay naman ang steel overhead sa buhang flyover. Ano abi kay kagabay gamay sa Karatuloyeda kagisapagin obra ina magkabilan kay tiyo sa Cebu na anad sila yang ang ilato flyover ginaagyan sa lagko ang mga salakyan. Dire sa ato niya hay ang karusa lang ang hindi pwede kagi karusa ganin hindi pwede kagi karabaw. Pati ang motor ni kagi, bike ini pwede kagi. Incidente na yakon bike kay ti siyempre medyo ma propin out na iyang sikaran pasaka to sa flyover pero ining kagaga kabagan mag-an sina nga mga inang motor ginabawal ang pagbag agida. Oh. Aba kagi lang ya mga SUV na no kasi. Mawing bandi kagi da. Oh, ti sing lakay naman gabi sang kuno, sinilakay naman kabinan sang tracking nga may karga nga salsalon halin sa Cebu. Ang oras makabalan din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 5.23 na it's turbo time. Pwede pa rin, no? Turbo dietary supplement for men. Gamitan ni 30 minutos antes marabing labing kamises, ha? Ay, medyo lumdulong man, ha? Pwede pa na guro. Mag-inom sa isang kapsula, sigurado nga mas manaming mabakod ang inyong relasyon kay Mrs. Kay man solid ka kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Stand by ng kabadan sa masunod programa ang The Secrets of Health. Balik kita karon sa Express Balita Weekend Edition. Sa gyapon mga katropa, para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Borns Tibor Morales. XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ihatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng atin pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon, ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
4: Sa mga kababayan po natin na gusto makahelobilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send niyo po mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan no, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano, yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyong pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
5: Kasi minsan, depende yan sa katawan eh. Pag may mga tao, alam mo, lalo na yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila mm-hmm. yun. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... kasi ang katawan natin nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
4: Yan.
5: Magastos pa.
4: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin, atin pong pagtuunan naman ano, na pansin ang atin pong kalusugan mga kaibigan, lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
5: Lalo yung mga no work, no pay.
4: Mm-hmm.
5: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na pagayon ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito eh, may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasa, pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh.
4: Walang ipon.
5: Walang ipon talaga. eh yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, yun po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao. O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misi, si mister mo, napapabayaan na, hindi na nakakainom ng Santon Plus. Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo, ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
4: Minsan, sa pilitan pa talagang papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na bibigyan natin ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cells sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain. Dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa, lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods na salat sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan yung iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices, Doc. Fresh juices, fruits from fruits or vegetables, hindi na po natin nagagawa. Kaya nandyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan. So mga kababayan natin na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Ilang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin. Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayo makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. Search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes to Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan na, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
5: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities. Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing. Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency. Pangalawa, toxicity of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yung paring naunang dalawa. Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa. Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga . Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan, like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also, yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So, after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na . Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
4: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
5: Tama. At
4: nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho, nang dumi-dumi.
5: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinakang pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
4: So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no. So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street,

0: dulot ng virus pati na mga bakterya. SunZone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. SunZone Plus Gold, mambibili sa inyong mga sugi butika. SunZone Gold, live testimony.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasang kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako minom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
2: The Secret of Health.
3: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanya pong pangangatawan at napasubok ano, ng atin pong mga herbal combination, especially yung atin pong pinagmamalaki na, na Santon Plus Gold. Number one product ng Yes to Health mga kaibigan, sinubukan po mga kasama. Ano? At nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna. Ano? Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng atin pong Santon Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Sigurado. Dapat meron kayong ano, dapat meron kayong nakana diyan, naka-reserve na Santon Plus Gold mga kababayan.
4: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
3: Mm-hmm. Yan.
4: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya no, before New Year.
3: Mm.
4: Sabi niya, "Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay." Mm-hmm. Sayang, baka masira.
3: Oh.
4: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
3: Mm.
4: Basta moderation lang po ha. Yung pala, after a few days, after New Year, na ospital.
3: Nako.
4: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
3: Napadami ang kurot.
4: Masayang. Ano?
3: Mm.
4: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ako kanina about sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming parang heart attack season ngayon eh.
3: Nako.
4: Oo, heart attack season. Ibig sabihin from time ng sa Amerika yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, ang peak ng cardiac arrest napakataas mga kaibigan. Nako. So kinakailangan during this period pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano, pampaganda ng daloy ng dugo at iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health, na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
3: Yes.
4: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
3: Huwag yung busin lahat para sa ngayon. O,
4: kasi
3: ano?
4: Puro buffet ngayon, partner eh.
3: No.
4: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
3: Oo. Lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ngayon, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating po.

0: Kung pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano, lipid sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan, mga kaibigan. Ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc. Mm. Ay kinakailangan control pa rin.
1: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
0: Nako.
1: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. Mm. Ano? At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Mm-hmm. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, yung mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itoto. Mm-hmm. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Yung ating Santon Plus Gold, 3 capsules a day din.
0: Mm-hmm.
1: Para mas... may laban yung katawan natin.
0: Yun. Isa pa sa problema, Doc, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
1: At saka yung ano, tama yung varieties. Ano, ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa 5 na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia.
0: Mm-hmm.
1: So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
0: Yes, yeah, so...
1: Ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw, kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
0: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Titikman lahat.
1: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si bossing, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest. Dapat ay simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters. Na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen na at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya I assume nyo na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
0: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
1: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. Meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. Pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
0: Yun. So yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, Meron po tayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
1: Experience ko partner, sa tagal ko sa ano, no, sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya, hindi naman sa natutuwa ako nakita ko kayo ha. Pero, ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya, lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano at tabag dito common sense ang papairalin.
0: Ay, sa mga kabayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano pong magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
1: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na mailabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero itagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung tawag doon is pansit-pansitan. Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No? Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na. Yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Oh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
0: Ayan. Alingatong.
1: Yan. Pwede yan. Kasi pampagaan ang trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
0: Yan,
1: bawas sa mga karne. Mag-take ng beer. Iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente. O, kasi yung nagpapataas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importanting antioxidant ng vitamin C.
0: So mga kabayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano eh. Yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
1: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba. Naku, medyo mataas po ang...
0: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
1: Kaya nga, marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango. Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods. Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin, lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
0: Yan. Ha? So, paalala po ha, para sa mga kabayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman, is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede kong ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
1: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold. Mm-hmm. Tapos yung Premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
0: na.
1: Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maaga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maaga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang taas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna. Uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa Premium D3 at Vitamin C. Okay? Kung kayo yung nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung kondisyon mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
0: Nako.
1: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri. napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang, lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya, di ba? Sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mag-i-improve talaga yung condition mo.
0: Yeah, sa mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, Doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit na hindi pa ka, kahit na ang edad mo 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandiyan na, mararamdaman mo na.
1: Ay, ito, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, nako, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila sa maagap, yung kanilang buhay ba parang nakagisna nila yung healthy lifestyle at nandala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
0: Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algy Bakla po.
0: Thank you so much, Dok, at maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan, at tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, itong darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to Health!
4: X FM.
5: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
4: Makalage na ko!
2: XFM.
6: Patropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 6:06 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Good morning sa ating mga katuran, sa ating mga kabianan. Welcome na sa Express Weekend Edition. Express Balita Weekend Edition. Sa Japan, mga katropa, ako si katropang Phoebe Borges, Tibor Morales, Sop, nang kita ng katropang John Revertes. Kaya kita mga kabianan sa ikapitong edisyon sa ato na programa, Express Balita Weekend Edition, sa sining bulan sa Hunyo, mga katropa. It's John 7. O nakita mga kabanan sa balita ng ikan sa Iloilo City Hall. Masobra 74 mil ka mga estudyante sa Iloilo City ang talana nga makabaton sang libreng school supplies. Ang ikan niya sa City, Iloilo City Government. Iloilo City Government, mga balik ka na sa regular nga 5-day work. Ako nagbalik na sa 5-day work week. So good sa Lunes. Sa gunang panglungsod, nag-approve sa resolusyon nga nag-request sa DPWH sa Iloilo City District Engineering Office sa pagpatigayon sa repainting sa mga pedestrian lanes. Iloilo City Mayor Risa Trinias, gimpasalamatan ang DILG sa Unified 911 System. Alkalde nagpasalig nga suportahan ang programa. SEC naka-record sang GCNYB kakaso sang unfair debt collection practices sa batok sa mga online lending apps. Launching sang Unified 911 Satellite Command Center sa Liganes. Nangin madinlag-on PNP Chief Jose Melencio Natatis Jr. Gipangunahan ang sermonya. DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, isa sa mga ginpatawag sang ICC, agod investigaran sang 2024. Mga detalye sa balita aton kuwaon kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Hunyo 2. Masobra sa 74,000 ka mga estudyante sa Iloilo City halin kindergarten tugtog grade 12 ang natalan nga makabaton sang libreng school supplies nagikan sa city government. Ang mga inisyatibo ang ginimplementar pinaagi sa Iloilo City School uko ng initiative to share kits that uplift learners. Sunod kay Iloilo City Mayor Risa Trenyas ng among program ang ginpondohan pinaagi sa Special Education Fund uko ng SEF lakip ng dugang suporta nagikan sa bag-ulang ginaprobahan nga 1.4 billion pesos nga supplemental budget. Dugang pa ni Trenyas nga ginaprobahan sang Iloilo City School Board ang total budget nga 8.5 million pesos para sa among programa. Natala ng distribution sa mga libreng school supplies subong semana antes ang pagbukas sang klase. Sunod naman kay Miss Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson ni Mayor Trenyas, nga ang among distribution sang school supplies ang kabayan sang commitment sang city government sa paghatag sang suporta para sa quality kag accessible education kag makabulig man mapahaganhagan ang ginapangatubang nga krisis sa subong.
3: This year, gini mo ini nga initiative sang sining administrasyon ni Mayor Risa Trenyas bilang pagkilala man naton kay ti recently na experiencehan naton ang pagmahal sang mga petroleum products and may domino effect no sa aton sining mga balaklon even ang aton sining mga school materials or aton nga mga school supplies and the part sini ang as mentioned no binapagkilala man sa financial challenges nga ginatubang sa aton sining mga ginikanan and ang aton nga mayor is isa man ka Iloy no isa man ka ginikanan na recognize niya gyud ang kapiuton no sang sitwasyon subong especially kung may ara ka sang tag tatlo tag apat ka mga kabataan.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Ms. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang, Hunyo 3, mabalik na sa regular nga 5-day work week ang Iloilo City Government sugod sa Lunes, Hunyo 8. Sunod kay Mayor Raisa Treñas, ngayon ang ginrekomenda sa Crisis Management Council matapos ang ginhimo nga assessment kung sa inangin positibo ang resulta sa austerity measures sa ginpatuman sang syudad kaangay sang pagnubo sang energy generation kag fuel consumption. Nadala na naman yung magpagwa sang executive order si Mayor Raisa Treñas angot diri. Marso 2026 ang nagpagwa si Mayor Treñas sang executive order number 30 nga nagapatuman sang austerity measures bangod sa pagtaas ang presyo sang gatong sa Pilipinas. Samtang, pila ka adlaw antes ang pagbukas sang klase, nag-sponsor si City Councilor Jose Maria Nene de la Llana nga nagapanawagan sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Lakip na ang Iloilo City Government sa pag-repainting sa mga pedestrian lanes ilabi na sa atubang sa mga eskwelahan sa syudad. Ginpahayag ni de la Llana nga nakabaton siya sa mga reklamo sa mga opisyales sa eskwelahan na tuhoy sa ilang concern ilabi na bangod malapit na lang ang pagbukas ng klase. Samtang ginsuwestiyon naman ni City Councilor Rudolph Ganzon nga unahon nga pintahan ang mga pedestrian lanes nga yara sa atubang sa mga eskwelahan kag ipaiway lang ang pedestrian lanes nga talagsa lang ginagamit. Unanimous naman nga ginaprobahan sang sanggunang panglungsod ang among resolusyon.
4: This resolution, Madam Chair, ladies and gentlemen, your honors, is in preparation for the June 8, 2026 opening of classes. Damo nagpalapit sa akon kag nag-message sa akon sa akon nga Facebook na ibang nga mga teachers and the principals na ang ibang nga mga pedestrian lane naton lapit sa Baluarte Elementary School, sa Morlo City High, sa Iloilo City National High School in front of West Visayas State University, sa La Paz, though medyo panas na Madam Chair ang aton nga mga pedestrian lane. So in preparation sa school opening sa June 8, medyo masakop na niya ang syudad, masakop na traffic na niya. So perhaps these officers mentioned that they would direct and repaint all these pedestrian lane.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Iloilo City Councilor Nene de la Llana. Samtang, Hunyo 4, ginpasalamatan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang Department of Local Government, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, kay iban pa nga mga partner agencies para sa ginlunsar nga Unified 911 System sa Western Visayas. Sunod sa alkalde, nga importante ini nga inisyatibo ilabi na sa tion sang emergency kung sa di nagakinahanglan sang madasing nga pagresponde sa mga otoridad. Ginpaathagman ni Treñas nga sa Iloilo City, mayara ang napulo ka-operational nga Iloilo City Action and Resilience o kon Eye Care Centers nga ginplastar sa sulod sang 5-kilometer radius sa tanan niya mga distrito. Iniagod niya makabulig sa mas madasig nga response time. Samtang nagpasayag naman ang alkalde nga iya suportahan ang programa, lakip na ang pagpatuman sa mga simulation exercises kada simana, agod mas ma-improve o kon mas mapadasig pa ang response time sa mga otoridad. Nadala na naman niya maghatag sang dugang a patrol boat o kon Sea Craft ang DILG agod magamit sang syudad sa tion sa mga kalamidad o kon emerhensya.
5: On behalf of the Iloilo City Government, we are very grateful for this program. We have launched our eye care centers all over Iloilo City. We have 10, and this is very timely to make sure that the response time of the VFP, the TNP, and the ICER of Iloilo City will be able to make within 5 minutes. Our eye care centers, general, in Iloilo City, we have 10, and we've made sure that it is in every 5-kilometer radius, within 5-kilometer radius. So our goal, our commitment on behalf of the Iloilo City government, will make sure, I was discussing it with FC Quan Yu this morning, that we will make sure that every week we'll try to do CIMEX for the response time to make sure that if it is in times of emergency, we'll make it in below 5 minutes. So that is a commitment of the Iloilo City LGU, and our commitment to the PNP and BFP are all our support in all their equipment, facility, and even in their mga baril and sasakyan. General, kami yung bumibili para sa PNP natin dito sa Iloilo City. Thank you.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Samtang, sa iban pang mga balita lokal, naglabot sa 19 ka mga kaso sang unfair debt collection practices ang na-record sang Securities and Exchange Commission o kon SEC sa Western Visayas halin 2025 tubtub subong Hunyo sa mga practice. Ginaharas o kung ginapahog sa mga online lending apps o kung ang ilang mga third-party collection companies ang ilang mga kliyente nga na-delay o kung wala nakabayad sang ilang utang. Sino kay Attorney Joel Linaming sang SEC? 11 ka mga kaso sang unfair debt collection practices ang ilan na record sang 2025 samtang 8 naman ang ilan na record subong first 6 months sang tuig. Dugang paniya nga ang ginahimo sa mga OLA nga pagpangharas o kung pagpamahog sa ilang mga kliyente makabing nga illegal kag naglapas sa Republic Act No. 11765 o kung ang Financial Products and Services Consumer Protection Act o kung FCPA. Nagpanugyan si Attorney Linaming nga pananglitan ng ka-encounter sang kaangay nga hitabo. Gilayon sila nga mag-report sa mga otoridad o kung sa SEC agun matagan sang pinalidad ang among mga kumpanya o kung korporasyon. Mas maayos suno kay Attorney Linaming nga makuha sang bastante nga ebidensya ang borrower ilabi na ang affiliation sa nagapangharas sa ginaulaman sini nga OLA. Siguraduhon man suno kay Attorney Linaming nga nakabayad na ang borrower sang tanan niya nga ginutang sa OLA agud mas mangin mahapos ang pagproseso sang reklamo. Ginako naman ni Attorney Linaming nga may mga OLA nga rehistrado sa SEC apang hindi may baluan nga nagalapas na sila sa lahi tubtob nga may magreklamo nga mga kliyente. Importante suno sa SEC nga ma-report ang mga kaangay nga hitabo agud mauntat na ang sila nila nga ginahimo. Nagpanugyan naman ang SEC nga antes maghulam sang kwarta sa mga OLA siguraduhon nga hindi peke ang mga ini kag nagasunod sila sa guidelines nga ginapatuman sang komisyon. Samtang para naman sa mga reklamo o kun iban pa nga mga concerns mahimo makabisita sa bag-ong opisina sang SEC Iloilo Extension Office nga nahamtang sa third floor sang Festive Walk Mall Annex sa Mandurriao, Iloilo City.
6: Sometimes ang ginobra nila the day or due date na sang mga ginaharas ka, ginatexan ka at yung mga references na ginibutang mo, gina-message, ginahabuyan ko ng granada balay mo, pag-conference mo, mga muna, para makumpel ka to pay. Now that is a violation. Because this lending and financing, no, especially do operate sila sa online platform, ilan lang, number one, registered sila sa SEC, ilan lang, may certificate of authority sila, na mag-operate sila. And number three, inaglan, arat sila sa list na arat sila sa online platform or online lending app. So, hindi siya automatic, no? Si EBC ito, nag-register lang sa SEC, tapos nag-operate sa online. May duwa pa siya ng requirement. Now, ang problema na, ang mga gaka-biktima, ga-fall sila victim sa mga unregistered. Kina-click nila, na hindi nila man yun. Tapos dito sila gina-haras.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Attorney Joel Linaming sang Securities and Exchange Commission, Iloilo Extension Office. Samtang, Hunyo 4, nangin madinalag-on ang ginpadigayon nga ceremonial launching sang Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station sa Leganes, Iloilo. Magluwas sa Region 6, dungan man niya ginlunsar ang mga command centers sang Region 1 sa Ilocos Norte, Region 2 sa Kawayan Isabela, kag Eastern Visayas sa Tacloban, kag Leyte. Tuyo sa mga inisiyatibo sa Department of Interior and Local Government o kung DILG nga mas mapadasig kag mas mapapag-unpa ang emergency response capabilities ng Philippine National Police Bureau of Fire Protection kag iban pang mga responders pinaagi sa pag-enhance ang communication, coordination kag interoperability sang tagsa ka mga ahensya. Antes ang opisyal nga paglunsar sang programa, nagpatigayon anay ang BFP kag PNP sang simulation exercises sa Santa Barbara, Iloilo agud matest ang response time sa mga responders. Ginpabugal naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. nga wala nakalabot sa 3 ka minutos nakaabot gilayon ang mga responder sa lugar kung sa diin gintawag ang 911 emergency. Sino kay General Nartates nga ang isa sa maayong nga features ang Unified 911 magluwas sa response time amo ang nagaintindihanay ang nagatawag kag ang operator. Dako ini sino kay General Nartates nga improvement kung ikumparar sang una nga magintukod nga 911 hotline. Nagpasalig naman si General Nartates nga mas mag-improve pa ang Unified 911 sa masunod pa nga mga Pasimana ukon mga binulan. Samtang nakaupod naman ni General Nartate sa seremonya amo sanay OIC BFP Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Ang Kwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Hain, Mayor Carl Vincent Mondihar sang New Lucena, Iloilo City Mayor Raisa Tranyas, nagkalainlain yung mga regional directors kag station chiefs sang PNP kag BFP.
7: Ito mo ang commitment ng ating national government, lalo-lalo na ang ating pangulong Bongbong Marcos at programa na pinahintun ng mayos ng Department of Individual Local Government na pinamunahan ko ng ating butihin Secretary ng Interlocal Government, Secretary Jumbi Kulia, at of course ang mga bureau na under ng DILG. Diyan po ang BNP, diyan po ang fire, diyan po ang local government units, lalong-lalong na sa pag-responde sa mga hospital and other public safety concerns. At napaka-importante dahil nasa kanila po galing ang resources at lalong-lalong na po at kinakailangan guidance sa mga bureau nito. And we are truly committed na ang responses nito ay magagawa namin sa aming anong oras. At we are committed para ito po ay mas mabilis, mas tapat at nararamdaman ng ating mga kababayan.
2: Nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Samtang nalakip sa mga nalawagan sang isa sa mga nagpakilala nga Anay Marines sa ginparigan nga hearing sang Cayetano Black Senators angon sa flood control projects, si Department of Interior and Local Government Undersecretary Jed Patrick Mabilog ginpakigbahin ni Rosebert Paupan nga base sa iyang baluan, Disyembre 2023 ang una nga nag-abot ang bisita ni Zaldico nga mga foreigner apang sa ulihi ila nahibaluan yung mga investigador ini sang International Criminal Court. Ini ang ilan ni baluan bangod nakita nila sa TV si Chantal Daniels kag ini ang iyaman nga nakuhaan sang litrato sang sila ang nag-escort. Rason nga nagtukod sang Team Foreigner Duty Detail ang ila nga team leader. Ini ang ila ginsugat sa airport kag indala sa Citadines Makati. Saran nga tion upod Manila si Mike Tiksay, salin ini ang assistant sa mga foreigner kag nagahambal lang ini sa team leader sang mga Anay Marines kag sila ang naghatag sang security. Ang mga involved nga persona sa ICC operation sa mo si Anay Senator Antonio Trillanes, sa din ini ang labing una nga na-meet sa mga taga-ICC. Ini ang ila personal nga nakitaan sa ginpatigay nga closed-door meeting. Base sa sworn statement sa mga Anay Marines nga may kahilabtanan man diri sa Naiko, Martin Romualdez sa Unit 9 Townhouse sa McKinley. Sulo naman kay Tube nga isa man sa mga Marines nga ginsugo sila sa pagpabaylo sang peso to dollar nga duha ka maleta sa money changer sa Salcedo Village sa Makati kag ini ang nagabalor sang 50 to 60 million pesos. Matapos nga sila ang nakapa-exchange, ini ang ilagin balik sa Horizon kag nabatian nila nga ihatag ini kay Romualdez. Suno kaya paupan nga ila man nakit-an ang mga witnesses nga gina-interview kaangay kay Mabilog, sa din siya man ang nagsugat sini pagkadto sa mga taga-ICC.
8: Ilan ang mga taong nakausap nila magsimula nung pumunta sila rito hanggang sila ay matapos ng operation at sila ay nakauwi?
9: Nung unang dating po nila ng December 2023, Your Honor, dalawang beses lang po yung activity na ginawa nila, yung na-meet po nila si Isani Trillanes, then yung pumunta po sila sa townhouse. Then bumalik po sila October 2024, Your Honor. Then doon na po namin nakita ang sunod-sunod po na activity namin doon sa Maydas, kasi yun po ang ginawa nilang venue po ng investigation, Your Honor, ng mga foreigner. Nakita po namin doon ang mga witness po na kanilang ini-interview po. Magbigay pa ako ng example, Your Honor. Katulad po ni Jed Mabilog po. Ako po ang nagsundo sa lobby po ng Maydas, then inakyat po sa 10th floor kung saan nandun po ang mga foreigner po.
2: Nabatian ang kabahin sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee. Ang ining mga balitang iladulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Maraming salamat kay Katropang Jansen Crisostomo. Dugang balita mga kabanan sa Iloilo Provincial Capital, runners ang Concepcion Central Elementary School nakakuha sang 4 gold medal sa panarong pabansagi sa dunggan sang sanguniang panlawigan. Governor Arturo Defensor Jr. giningadlan nga best performing kag most trusted governor sa Western Visayas sang RPMD Foundation na Boses ng Bayan Survey Balitarikan sa Iloilo Police Provincial Office, 2 kilos ang Cebu ang na-confiscar sa IPPO sa operasyon sa Mayo. Yaring mga balita.
10: Hunyo 2, ginaprobahan sa Sangguniang Panlawigan ang resolusyon nga nagakondesulita kag nagakomend kay Trixie Ann Arellano, atleta sa Concepcion Central Elementary School na nakakuha sa 4 na gold sa palarong pangbansa. Runner na si Trixie Ann Arellano nga mikilala kay Super Tikya sa Concepcion Central Elementary School gipasidunggan sa Sangguniang Panlawigan. Din sponsor ni board member Daryl Tupas ang resolusyon na nagakongratulate kay Trixie Ann Arellano nga mikilala kay Super Tikya sa Concepcion Central Elementary School. Si Arellano ang nakakuha sa 4 ka gold medal sa athletics sa palarong pabansa sa Agusan del Sur. Inanimos naman na ginaprobahan sa Sangguniang Panlawigan ang resolusyon.
11: Pierre Mondihar Pinyol Herminanda. Any question, objection, discussion? Hearing none, motion is hereby approved and carried. Next, resolution, word to pass.
12: Madam Signing Officer, allow me to shortcut the word as to the pertinent ones for the next three resolutions.
13: Title na lang.
12: The gold medalist na sunod lang muna.
11: You have to at least mention the names.
12: Names and accomplishment, okay? Resolution commending and congratulating Trixie Ann C. Arellano for garnering 4 gold medals in the athletic elementary goals event in their recently concluded 2026 Palarong Pambansa. For us, Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, brought honor, pride, and inspiration to the learners, athletes, and people of the province of Iloilo and Western Visayas for winning 4 gold medals in the elementary 100 meter dash, 200 meter dash, 4x100 meter relay, and 4x400 meter relay event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026. For us, Trixie Ann is also known as Super Tikya among her peers in the municipality of Concepcion, for she has consistently demonstrated this exceptional talent and skills in athletics, having also excelled in the 2025 Palarong Pambansa. In view of the foregoing, this representation seeks to adopt a resolution expressing our warmest congratulations to Trixie Ann C. Arellano, a pupil of Concepcion Central School, for winning 4 gold medals in the elementary athletic event in the recent concluded Palarong Pambansa 2026.
10: Hunyo 5, ginpagwa sang RPMD Foundation Incorporated, Boses ng Bayan Survey, nagringadlan si Governor Arturo Defensor Jr. na number 1 top performing governor sa Western Visayas. Ang survey ginhiwat sang Abril 1, tubtub 8. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, accomplishment sang Mayo sa illegal drugs, naglabot sa 2 ka kilo kan 35 grams. Siyang Cebu na may market value na 15.8 million pesos sa gimpatigayon na 27 ka anti-illegal drugs operation.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo Express Balita Weekend Edition. Alas 6:28 na mga katropa. Yari kita sa balitang nasyonal. Pinaka mga miyembro sa Senate may majority nakabaton sa pagpamahog sa administrasyon nga nagapilit sa ilang nga pahalino na kung sa pagpahalin sa minoriya. Pagporma sa bagong majority amuman ang sang liderato suno kay SP Cayetano. Investigasyon sa flood control mess. Magkasugod sa liwat sa Hunyo 4. SP Cayetano nagaparindugan nga base sa layi mahimo ang mayoriya nga magporma sa Blue Ribbon Committee. Senate Majority Leader Tito Soto III ging question ang legalidad sa Senate Subcommittee. VP Sara Duterte nagpanguna sa gihapon sa survey sa 2028 presidential election. Kampo ni VP Sara Duterte nagpadulong sa Senado sa pag-submit sang sabat sang Vice Presidente sa Articles of Impeachment batok sa iya. Congressman Kiko Bersaga ginkakasa Nasa kamara kag pinapagit yung mga balita. At ribalon pagi kay katropang Era Espinosa.
13: Mayo 31, ginbuyagyag ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nakabato ng pila ka mga miyembro sa Senate Majority sang pagpamahog gikan sa administrasyon nga nagapilit sa ila sa pag-silo sa minority, pag-ilis ang liderato sa Senado kag pagporma sang bag-o nga majority. Para kay Cayetano nga mahimo nga makapagwa sa ebidensya angut diri ang pila ka mga miyembro sang majority. Sunod kay Cayetano wala sila sang problema kung sa korte pamatud-an nga sila ang guilty o kung hindi. Ang ilalamang problema amo nga ang pagpamahog ang inahimo sa diin kung mag-silo sila sang grupo wala sang kaso nga ipasakas sa ila kag kung hindi sila ang madalayunan. Ginadescribe ni Cayetano ang Senado Subong bilang labing una nga independent majority kag ginadenay ang mga kritisismo batok sa Senado. Ini ang labing una nga may Senate majority kag Senate President nga wala sang kamot ang Malacañang sa pagpili sang SP kag mga committee para kay Cayetano. Sa muman nga adlaw ginbuyagyag nga magasugod sa liwat ang hearing sa Senate Blue Ribbon Committee angot sa kontrobersiya sa flood control. Para kay Senator Aimee Marcos nga obvious ang intensyon sa administrasyon sa majority block sa diin sa Subong, ginapintasan sa presidente ang mayoriya kag nagapatunga sa online voting issue. Ginanguna-una ni Marcos ang intensyon sa pag-paralyze sa mayoriya ang bangod sa kahadlok sa matuod-tuod ng investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa Subong. Sa kaangot nga balita, nagapanindugan si Senate President Cayetano nga ang Senate Majority ang mahimo nga magporma sa Blue Ribbon Subcommittee sa pagparayon sa investigasyon sa flood control projects. Sunod naman kay a Senate Minority Leader Vicente Soto III, yung subcommittees ang kinahanglan niya pormahon sang Senado paagi sa plenaryo. Para kay Cayetano nga hindi inibawal kag nakasaad sa rules at in, ang kinahanglan lang amung ang chairperson nga si Senator Pia Cayetano magahimo sang notice. Palamang kutanon ni Cayetano kung nga adaw kaangay nga hindi iniluyag nga padayunon. Ginakwestiyon ni Soto ang legalidad sa ginaplano nga Senate Subcommittee nga amo ang mag-aimbestigar sa liwat sa ginaalig nga maanomalia nga flood control projects. Sunod kay Soto nga wala maayo na authorize ang among atikang. Palamang kutano ni Soto kung paano natukod ang subcommittee nga wala sang approval sa plenary. Gindalaman sini ang issue angot sa kung paano ang notices sa mga hearings ang iga-issue sang vice chairperson sang committee bang wala pa formal nga naorganisa. Sa duga nga balita, nagapanguna sa gihapon si Vice President Duterte sa Pulse Asia Survey nga gin-commission sang strat-based group sa hypothetical two-way race para sa 2020 presidential elections. Ang survey ang ginpatigayon sang Mayo 3 tubtub 7 sa diin, si Duterte ang nakabaton sang 51%, samtang si Naga City Mayor Lenny Robredo naman ang mayara sang 41%. 8% naman sa mga respondents ang nagahambal nga undecided pa sila ukon nagpamalibad sa paghambal sa kung sino ang ila botohon. Ang survey ang nag-involve sa 1,500 ka mga respondents. Hunyo 1, voluntaryo nga nagsungka sa CIDG si Senator Jinggoy Estrada agud atubangon ang iya kaso nga plunder samtang nagapanindugan ini nga hindi ini magpapierde sa anuman nga pagpangharas sa iya. Aminado man ini nga gintanyagan siya nga magsilo sa minority block kabaylo sang pagbasura sang iya kaso. Sa piyak sini nagapanindugan sa Estrada nga hindi niya pagbayaan ang independent majority block. Ginpahayag pa sang senador nga hindi ini magpanago sa institusyon sang Senado kundi ini ang personal nga magasurrender sa CIDG.
14: Maraming beses po ko inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Ngayon kung tatayin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata.
13: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Jinggoy Estrada. Samtang ko na ibaluan nga nakaschedule a 5 sang hapon sa mga adlaw ang session sa Senado Hunyo 1. Apa nakaligan ng pila ka oras, wala pa sa gihapon sa mga majority senators. Makita man sa mga videos nga si Senate President Alan Peter Cayetano ang nagupod kay Senator Estrada kasunod sa voluntaryo sini nga pag-surrender. Nangin emosyonal naman ang mga kaupdaran sini nga musanday Senator Aimee Marcos kag Camille Villar matapos ang ginpatigay nga press conference ni Estrada. Sa kaangot nga balita, nagreklamo si Senator Mig Subiri bangod wala sang abiso kung marayon ang session sa amunga adlaw. Ini matapos nga wala sang bisan isa ka senador halin sa majority block ang present sa session hall. Sunod kay Subiri nga madamo kontani sila sa mga nakaschedule nga talakayon sa amunga hearing.
15: Wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So, we're just waiting. We're ready to work. Alam mo, daming trabaho. We have third reading bills here today and or three. Two of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams for wrestling and for basketball. Naghihintay sila. I am bound din yan.
13: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Senator Zubiri. Samtang may pagbaisay nga nagluntad sa tunga ni Senate President Cayetano kag ni Interior Secretary Jenvic Rimulya matapos naging service ang PNP-CIDG ang arrest warrant. Bato kay Senator Jinggoy Estrada sa Senate premises boses. Wala nang intindihan ay ang duha samtang ginabasan sang personnel sang CIDG sa estrada sang Ia Miranda Rides. Sunod kay Cayetano nga tani ginulat man lang sa mga otoridad nga magkagwa sa Senate building sa estrada antes ini nga ginaresto. Apang nagsabat si Rimulya nga nadulaan na ang Senate President sang prebelehiyo umpisa sa nakapalagyo sa Senator Bato de la Rosa.
16: The question was whether yung separation of the executive and the judiciary at the legislative. Sabi nila, even at the time of Salonga, he protected the leader. Ang sabi ko sa kanya, not very complex kasi umakit na. Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped.
13: Nabatian si DILG Secretary John Vic Rimulya. Sa piyak nga bahin, nagpadulong sa Senado ang Company Vice President Duterte agud formal nga mag-submit sa iya sabat sa Articles of Impeachment. Nagabot ang abogado sang Vice Presidente antes ang 7 sa gabi nga nakaset nga deadline sang Senate Impeachment Court. Sunod kay Attorney Michael Poa kag sa legal defense team ni Duterte, handa sila nga atubangon ang tanan nga alegasyon kag agintugyan na nila sa prosecution ang kabugaton sang ebidensya.
17: Answer at maliban doon, in-address din na no? Yung bawat article, yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media dahil alam namin na gusto nyo pong malaman man lang kahit in broad stroke kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits public. So, magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo ng material at makita.
13: Nabatian si Attorney Michael Poa. Samtang formal nga nag-apelar si Vice President Duterte sa Senate Impeachment Court ni basura ang Articles of Impeachment batok sa iya. Sunod kay Duterte nga ang reklamo ang constitutionally infirm, procedurally defective, kag substantively deficient. Sa iya sabat kinaklaim sa campus ng BC Presidente nga nag-exceed na ang House Committee on Justice sa ila authority pag pre-judge sa kaso base sa ebidensya nga ipakita matapos nga iniyang nagsabat sa reklamo kag ginalakip man ang mga alegasyon nga predated sa iya termino bilang BC Presidente. Hunyo 2, pormal naging pahalin sa Kamara si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa boto nga 265-14 kag 8. Ginimo ang voting base sa rekomendasyon sa House Committee on Ethics bangod sa disorderly behavior sini kag conduct unbecoming bilang isa ka miyembro sang House of Representatives. Sunod kay House Ethics Panel Chairperson kag 4-piece party list Representative JC Abalos, iniya nagakaigo nga punishment kay Barzaga bangod wala gid sang pagbag-o nga nakita sa iya pamilya natasan, bisan pa nga nasuspend na inianay sang 60 days sa makaduha ka beses.
18: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in committee report number 298 are hereby adopted. Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on committee report number 298.
13: Nabatian si Deputy Speaker Ilocos Sur 2nd District Representative Christine Singson Mehan. Samtang nagapanawagan ng 11 ka mga miyembro sang Minority Bloc kay Senate President Alan Peter Cayetano nga mag-resign bangod wala man ini naga-function bilang Senate Leader. Sunod pa kay Senator Erwin Tulfo nga nanginupang si Cayetano sa proper function sang Senado. Nagapanindugan man ang Minority Bloc nga kinahanglan sang Senate sang leadership nga sarang makasigurado nga maayo ang pagpadalagan sang institusyon kag pagpatuman sa mga obligasyon sini.
19: Today was a clear abandonment of responsibility, dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
13: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Erwin Tulfo. Samtang ginako man ni Tulfo sa media interview nga may mga kaupod siya nga senador sa Senate Minority nga nag-ayo kay Senator Jingoy Estrada nga magsilo sa ila block. Suno sa senador nga normal lang ini sa Senado. Apang ginklaro ni Tulfo nga wala sila sang gahom agud nga dulaon ang kaso bato kay Estrada bangod independent ang Office of the Ombudsman kag Sandigan Bayan. Sa piyak nga bahin nagapanindugan si Palace Press Officer and Secretary Claire Castro hindi voluntaryo nga nag-surrender si Jingoy Estrada sa mga otoridad kasunod sa ginpagwa ang arrest warrant sa Sandigan Bayan angon sa ginapangatubang sininga kaso nga plunder. Sunod kay Castro, una ang pagserbe sa arrest warrant antes pa nagpatigayin sa press conference si Estrada Rason.

0: achieve ang quorum matapos nga nagabot si Senator Cheese E. Escudero sa plenaryo sa DIN. Ilagin deklarar nga valid ang quorum sa 12 ka mga senador nga present. Matapos gain siguran ng session, may nagluntad ang leadership shakeup sa DIN. Nag-move si Senator Tito Soto sa pagdeklarar sang tanan nga mga committee chairmanships ang vacant kagwala sa may nag-object. Diriman giningadlan si Senator Sherwin Gachalian bilang bagong Senate President pro tempore talos kay Senator Loren Legarda ang wala nagtamo sa session upod sa iban pang mga miyembro sa majority block. Iniangging sigundahan ni Senator Juan Miguel Zubiri.
1: Mr. Presiding Officer, I move that we proceed with the election of Senate President pro tempore.
2: Is there any objection? Hearing none, motion is carried.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gachalian as the Senate President pro tempore.
2: Is there any objection?
3: Seconded.
2: Duly seconded. The motion is approved.
0: Nabatian ang pagboto para kay Senator Sherwin Gachalian nga mangin Senate President pro tempore. Si Gachalian ang nag-preside sa session agkag nagpanugyan sa Senate Secretary sa pag-roll call apang sa nag-refuse ang Senate Secretary. Ginmanduan ni Gachalian ang Deputy Secretary for Legislation nga ini na lang ang mag-roll call kagilayon ni gindeklarar ang quorum nga may 12 ka mga senador nga present. Bangod nga may bagong leadership, gilayon ni gin pang-islan ang Senate Chairmanship. Si Zubiri ang giningadlan bilang Chairman of the Senate Committee on Rules. Matapos na elect si Zubiri, nag-take oath naman si Gachalian. Matapos ang pag-take oath ni Gachalian, gindeklarar ni Zubiri ngayon niya mag-aserve bilang acting Senate President.
3: Mr. President, let the record reflect that the Chair, a Senate President pro tempore, shall serve as acting President pursuant to Rule 5, presiding officer of the Senate. Pursuant to Rule 5, Section 4C and 5 of the Rules of the Senate. Pursuant to our rules, the wording is actually acting President, Mr. President, on our rules. Just for the record, Mr. President.
2: Is there any objection? Hearing none, the motion is approved.
0: Matapos ini sa session, ginpahay ni Gachalian nga sila nag-compelled sa pag-convince ng Senado sa riin si Senate President Alan Peter kay tanong absence ng duha ka magkasunod nga scheduled sessions.
2: The Chair would like to state for the record that we are compelled to call the session to order today. After the Senate adjourned on May 26, 2026, session was scheduled to resume on Monday, June 1, 2026 and on Tuesday, June 2, 2026. But the former Senate President failed to appear in both instances.
0: Sunod sini, gina-join sinideye ang sesyon. Ang mga bagong committee chairman sang Senado amo ang mga masunod. Senator J.V. Ejercito, Finance. Senator Tito Soto III, National Defense. Senator Ping Lacson, Public Order and Accounts. Senator Erwin Tulfo, Blue Ribbon, Social Welfare and Rural Development. Senator Rafi Tulfo, Public Services. Senator Bam Aquino, Basic Education. Senator Kiko Panginoon, Agriculture. Senator Riza Honteveros, Health. Senator Lita Lapid, Games and Amusement. Senator Cheese Escudero, Housing. At Senator Migs Zubiri, Farm Foreign Relations. Matapos ang pagpatigayon sang session sang Senado sa among adlaw, gilayon nga nagpagwa sang pahayag si Senator Cayetano. Iyagin pabutyag handa siyang magpanaog bilang Senate President kun malabot ang 13 ka mga senador agud makabing nga quorum kay nagapaningdugan nga iya lamang goal amo ang pagpagwa sang kamatuoran pagi sa pagbukas sang liwat sang imbestigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya nga flood control projects. Para kay Cayetano nga nagduntad nga shake up sa Senado ang nagaviolate sa Constitution. Samtang nagpabutyag si Senator Escudero pero nga ang Senado hindi na mahimo nga makapabilin nga trap sa untenable and unacceptable nga impasse para sa iyang ang extreme political divisions na nag-apekto na sa abilidad sa Senado sa pag-perform sang duty para sa Pilipinas. Kinahanglan nga may kusog sa pag-pause, gain sang perspective, reflect, consider kag realize na kinahanglan ibutang ang Senado bilang institusyon nga ginaserbihan labaw pa sa ilang mga kaugalingon. Parindugan sang senador nga hindi ini nanungod sa pag-side sa one faction kag pag-abandon sa isa sa diin ini ang hindi political contest kag wala siya nag-take sang side kundi nagapanindugan siya para sa Senado. Ini ang hindi nahanungod sa loyalty, betrayal o kung pagpili sa grupo kundi nahanungod sa duty. Para naman sa Malacanang nagsunod sa layik sa rule of law ang natabo sa Senado sa mga adlaw. Ini ang nangin pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Castro matapos nga gin-elect si Senator Gachalian bilang Senate President pro tempore sa plenary session. Kung basehan ang statement ni Senator Alan Peter Cayetano sa iya Facebook Live, ginhambal sini nga iligal ang natabo nga leadership change. Apang sunod naman kay Castro nga ginakilala sa palasyang desisyon sa bagong majority kag ni acting Senate President Gachalian.
4: Sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Kinikilala at nirerespeto ng palasyo ang desisyon ng bagong mayorya at ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gachalian.
0: Hunyo 4, nagtipo ng mga Cayetano Block Senators sa pagpatigayon sang hearing angot sa flood control sa session hall sa piyak sang pag-anunsyar ni Senate President pro tempore Sherwin Gachalian ng hearing ang patigayon sa Lunes, Hunyo 8. Sa mga hearing, ginpahayag sa isa sa mga anim Marines nga nagpakilala nga tinawas sa doon ni Congressman Zalt.

0: Ikaw nga may nagkalain-lain nga sizes ang maleta nga ila gina-deliver. Ang nagpakigbahin sa ni Amor Sir Johnny Buduan. Pagigbahin sa nga ni Maureen sa ipamangkot ni Senator Rodante Marcoleta nga masobra siya pito katoy ginagtrabaho para kay ko. Sa diin, ang ila ginahimo nga obligasyon ang mga driver, bodyguard, kag basorero. Ang kada sizes ang maleta nga ila gina-deliver ang may nagkalain-lain man nga unod nga balor sa kwarta. Ang small size nga maleta ang nagaunod sa 20, tob-tob 25 million pesos. Ang medium ang 40, tob-tob 50 million pesos. Ang large naman ang 50, tub-tub 70 million pesos. Ginabanta sa tatlo, tub-tub 4 kabesa sila sa isa kasimana nga nag-deliver sa kwarta, pakikbahin ni Bunoan sa nagkalain-lain man nga mga opisyales. Ang ilapag-deliver ang nag-umpisa sa 2022, tub-tub 2025. Samtang ginpahay ni Bunoan nga hindi magnubo sa 20 ang mga maleta ang ilagin na-deliver sa kada delivery. Sa isa kasimana, man-deliver nila ang ginabanta sa 60, tub-tub 70 ka mga maleta.
1: Kung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million
2: pesos
1: po, Your Honor.
2: Yung medium?
1: Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po.
2: Paano nyo naman nagawang estimate? Paano nyo natansya na between 20 to 25 o 40 to 42 or 50 to 60?
1: Kasi po, Your Honor, every time po na nagkakarga po kami or nagbababa ng mga mali-maliitang pera mula sa unit ni dating congressman, ay meron pong post-it po na nakalagay sa mismong maleta.
0: Namatiyan ang kabahin sa pagpahayag sa isa sa mga anay Marines. Dugang sa mga anay Marines nga nakaagi sila dulong upod ni Zaldi Co sa Pahuay, Ilocos Norte. Ini ang ginpahayag ni Bernard Tube sa rinsunod din nga upod sila ni Co nga nagdulong sa mga minaleta nga kwarta. Indescribe ni Tube ang balay nga nakapaletter U ang disenyo kagtupad sang lake ukon dagat sa rin sila ang nakasulod ni Co. Ginpahayag ni Tube nga sa mga pulian iyan nakita ang litrato ni President Ferdinand Marcos Sr. kag litrato sang pamilya ni President Ferdinand Marcos Jr. Sa ilapagdulong yara sa nasamit ni Puloy Ansa ni Congressman Sandro Marcos, nagabot man ang presidente kag ang First Lady kag nagpanyapon sila upod si Co. Ginpahay ni Tube nga pagkaaga pa sila ni Co nagkalin sa mga Puloy An. 2022, sang ang mga minaleta nga kwarta ang gindulong diri.
3: Opo si Bernard Tube. Sa Pawai po, Your Honor. Yung
4: magkasama, yung dalawa kayo, pumuntang Ilocos. Yes, may mga retrato pa ng aeroplano.
3: Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Pawai po nag-receive.
4: Alam niyo yung address o yung bahay? Kahit barangay lamang?
3: Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Pero kasama ko po si Kong Saldi. Alam niya po yung kung ano po yung exact address nun.
4: Anong itsura?
3: Naka-Yetari U, ma'am. Nakatabi po ng lake yung lugar po.
4: Tabi ng lake o tabi ng dagat?
3: Kasi gabi po. Either dagat or lake yun, ma'am. Kasi nakikita ko po yung mga picture nung ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po.
4: Nakita ba ninyo yung kamag-anak nila o pamilya ng mga opisyal?
3: Yung time na dumating po kami, Your Honor, is sila-sila lang po. Nauna po si Kong Sandro, then na next po si President, then si First Lady po yung dumating, nag-dinner po sila ni Kong Saldi.
0: Nabatian si Bernard Tube nga isa sa mga anay Marines. Samtanggin pakigbahin ni Benny Bolontante nga isa sa mga nagpakilala man nga anay Marines nga anay mantinawa ni Saldi ko. Nga sa naglupok ang isyo ang sa flood control, madamo ang nagpangalayag sa ila kag nag-inganyo. Ngayon hindi na maghambal pa kag maghipos na lang. Ang nag-inganyo sa ila mo sa ni Chief of Staff General Nicolas Torre III is rin sila ang ginistorya nga magpirma sa affidavit nga wala sang kamaturan ng mga ginhambal ni Orly Gutesa nga una na nga sa investigasyon angot sa flood control. Ang pabuya nga ila nabato ng 50,000 pesos kaga naghatagamo si Analiza Gaspar nga staff ni Torre. Hiniagod nga maghipos kaya hindi pagpabaskugon ang ginhambal ni Gutesa. Suno kay volantante nga pagkasunod nga adlaw liwat sila nga ginpatawag kaga ang taranila nga cellphone ang ginkuha bangod ini ang pag-aislan sang bago nga cellphone nga mga iPhone 16E 128 gig. Sa muman nga hearing, ginbuyagyag nga isamay sa mga anak ni President Ferdinand Marcos Jr. nga si Representative Sandro Marcos na nakabaton sa minaleta nga kwarta sunok kay na ex-Marine Bernard Tube. Sunok kay Tube nga upod sini nga nag-deliver sa kwarta kay Representative Sandro amo si ako Bicol Portless Representative Zaldi Co. Ginabanta sa masobra 20 to 50 million pesos ang sulod sa kada maleta nga may kwarta nga ila gin-deliver.
4: Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon?
3: Yes po, Your Honor.
4: Kanino po?
3: Diyan po sa bahay po ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh.
0: Samtanggin buyagyag man nga nakabaton sa minaleta nga kwarta sa Senator Tito Soto sa diin ini ang gindulong sa building sang Senado sa Baclaran ini ang ginpasunod sa daw kaangay nga basement kag dirigin drop off ang deliveries. Lima ka mga large size nga maleta ang ilagin deliver kag ini ang masami nga nagabalor sang 40 to 70 million pesos 2024 antes ang campaign period sang ini ang gindeliver. Samtang ang aning Marine naman nga involved sa pagdulong sang kwarta kay Senator Erwin Tulfo amo si Bernard Gumban. Siya makaduha kabeses ka nag-deliver sang kwarta, ang una nga maleta nga iagindulong ang duha kabilog, sunod naman ang anong kabilog. Ang una nga delivery sa maleta ang small kon medium size, ang ikaduha naman nga delivery ang nanari-isari ang kadakoon.
5: Kapag-deliver po ko doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis. Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
6: Anong size?
5: Maliit na po, small tsaka medium. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na maliit na po.
6: Anim na gano'ng kalaki?
5: Halo-halo po.
0: Sa muman nga adlaw, ginaligar ni National Bureau of Investigation Director Matibag, gamay na baton siyang impormasyon nga ginaligar gin bribe ni former Congressman Mike Defensor, ang DC-8 ka mga aning Marines, sang tig 5 million pesos each. Agod nga magtistigo sa flood control anomalies. Sunok ay Matibag nga partners ang bata sa isa sa DC-8 ka mga aning Marines na naghatag sa ila sang impormasyon. Ginpahin na Matibag nga ilagin ko ang statement, ginpirmahan, ginrecord, kagsubong ini ang yara sa ila. Sila man ang nag-issue sa subpoena para kay Defensor. Pagbuyagyag ni Matibag nga 700,000 pesos ang unang ginhatag sa mga Marines kag ini ang pagabayran in tranches o kung paamat-amat. Bangod sini ginimbetar ni Cayetano si Matibag sa session. Dugang ni Cayetano nga open ang ila hearing sa diin bukas man ini sa mga senador nga nalawagan kaangay na ni Senator Tito Soto kag Senator Erwin Tulfo. Pagigbay ni Cayetano nga interesado man siya kung nagabinutik ang DC-8 ka mga aning Marines, lakip na si Attorney Levy Baligod kag mas maayong atubangon sila agod nga magkilimaan. Hugot man nga ginapanginwala sa mga aning Marines nga sila nakabaton sang 5 million pesos nga bayad agod mga intestigo sa investigasyon sa maanomalia nga flood control scandal. Ginpahagin ni Buduan nga kung mahimo ipatubang sa ilang kung sino man nga naghampal sini bangod sa subong. Ilan na lang ang ginapaigo ang ilang mga natipuan ang kwarta sa nagatrabaho pa sila. Parindugan ni Buduan nga kung sila ang pagabayran sa mga kantidad, maayo na kontani ang kahimtang sang ila pagpangabuhi.
7: Ako sir, kung meron akong 5 million na inawakan ngayon, siguro hindi nyo na ako makikita din dito. Siguro sir, bakit ako maglalahad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin na sa hospital. Sabi ko nakakahiya naman humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin ngayon. Ngayon ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin hindi ito pang sarili para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na natumanggap kami ng 5 milyon pagpalit ang dignidad namin bilang isang dating sundalo.
0: Nabatian ang kabahin sang pagpanindugan sa isa sa mga aning Marines nga wala sila nakabaton sang 5 million pesos each bilang bribe agad nga magtistigo sa flood control anomalies. Samtang makita sa video nga nagtiklo na si Senator Robin Padilla ka Department of Interior and Local Government Secretary Rimulya sa Senado antes magsugod ang ginpatigayon nga hearing sang Cayetano Block Senator. Inibangon sa ginapahayag nga pagharang sa DILG kay Padilla kag kay Senator Pia Cayetano upod ang DC-8 ka mga aning Marines sa pagtamong sang hearing. Kunay baluan nga gindayon sang Cayetano Block Senator sang hearing kasunod sa unang petsa nga gintalana. Sa amuman nga adlaw, ulaton lang sunod kay Senate President Pro Tempore Gatchalian ang formal nga eleksyon sang Senate President. Pagibay ni Gatchalian nga sa subong temporary nga wala sa Senate President kay sa idalom sang rules, in kaso wala sa Senate President, siya makaperform on an acting basis. Siya ang mahimo nga makapirma sang dokumento kag pagperform sa iban pang mga duties ng Senate President. Si Gatchalian man ang mag-preside sa impeachment hearing ni Vice President Duterte. Sunod sa iyang akunbasehan ng Senate rules, mag-assume ang acting Senate President sa papel sa presiding officer sa impeachment proceedings. Apa mag-consulta pa ini sa Senate clerk para sa procedural matters. Sa diin ginapananaw nga posible mag-re-oath ang mga senador bilang senator judges.
8: Well, under the rules, since ang Senate President pro tempore ay assumes the acting Senate President, tayo ang mag-preside, no? Impeachment. But I will also, since again, nang bago lang tayo, I'll also talk to the secretary to see the schedule.
0: Nabatian si Senator Gatchalian. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, era Espinosa ang katropa mo.
9: Maraming salamat kay katropa ang era Espinosa. Din naman kita mang katropa sa Balitang Internasyonal. Secretary sang US Defense nagpanawagan sa mga kaalyado sa Asia ang pabaskungon ng ila military spending. US President Trump dapat nga magabuhin sang iya timbang sunod sa presidential physician turbine building sa Zaporizhia nuclear plant. Naguba bangod sa drone strike. US handa liwat nga atakihon ang Iran kung hindi gihapon madayon ang deal. Former Arcadia, California Mayor Aileen Wong magkapakatubang sang napulo katuig nga pagkapriso bangod sa pagservice ni nga illegal agent. Pagmanupok sang Iran sang missile sa Kuwait. Kagbarin wala nangin madinilagon. Konfirmado nga kaso sang Ebola virus sa Congo. Naglabot sa 321. Ang detalye sa balita aton kuhaon kay katrupang Bia Joy Subaldo.
10: Mga balitang international nga natipon sang XFM Iloilo. Nagapanawagan si US Defense Secretary Pat Hegseth sa mga kalyado sini sa Asia nga pabaskugon ang ilang military spending agud batuan ang growing powers ng China kag malikawan ang ila pagdominar sa rehiyon. Sunod kay Hegseth nga ang mabaskog, mas self-reliant networks ang ilang mga kalyado ang tuman ka importante agud mapunggan ang aggression kag mapabilin ang balanse sang puwersa. Nagalaw man ang Estados Unidos nga ang ila Asian allies kag ang partners ang magadugang sang ila defense spending sa 3.5% sang GDP samtang ini ang nag-pledge sang $1.5 trillion investment sa ilang mga militar. Ginklaro man ni Hegseth nga stability ang luyag sang ilang mga kalyado kag indi escalation. Sa piyak nga bahin yara sa maayong kondisyon si US President Donald Trump apang ginabisuhan ini sang iya doktor nga dapat siyang magbuhin sang iya timbang ini matapos nga nagpaidalom sa routine medical check ang nasambit nga presidente. Sunod pa sa iya doktor nga si US Navy Captain Cian Barbabella, tuman pagkabaskog si Trump para sa pag-perform sang iya duties bilang commander-in-chief kag leader sang state. Sa masunod nga bulan mangin 80 anyos na ang presidente kag mayari ni subong sang ginatumar nga 3 ka bulong para sa iya cholesterol control kag cardiac prevention. Ginpakigbahin man ini ni Trump sa iya Truth Social sa diin sunod pa diri nangin perfect ang iya nga test. Sa dugang pa nga balita ginpahibalo sang Zaporizhzhia Nuclear Power Plant ang International Atomic Energy Agency sang southeastern Ukraine nga naigo sang drone ang turbine building sa site. Sunod diri nagbuho ang mga pader kag naguba ang building. Nagpabutyag man sang iya pagkabalaka sa International Atomic Energy Agency Chief Rafael Grossi ang sinatabo nga insidente sa diin sunod pa diri nga ang pagpangatake sang nuclear sites ang kaangay na lang sang nagahampang sang kalayo. Nag-request man ang International Atomic Energy Agency team sa Russian-held power plant niya i-examine una ang apektado ng turbine building. Sa piyak nga bahin, handa ang Estados Unidos nga atakihon liwat ang Iran kung hindi gihapon madayon ang kasugtanan sunod kay Defense Secretary Pat Hegseth. Ang mga negotiator gikan sa Washington kag Tehran ang nagatrabaho na agud masolusyonan ang dako nga diferensya nga nagapamalabag sa agreement. Sunod kay Hegseth nga wala nagatalikod ang Estados Unidos sa Asia-Pacific region sa pihak sang pag-intra sini sa giyera sa Iran. Pasensyoso si US President Donald Trump kagluyagid sini nga magkahimo sang maayo nga deal nga nagasiguro nga hindi na magkahimo ang Iran sang ilang nuclear weapon, pahayag pa sang Defense Secretary. Sang nagligad nga semana ginpahayag ni Trump nga makikita ini sa secure White House room agud maghimo sang final determination sa ginaduso nga pagtapos sang giyera sa tunga sang US kag Iran. Sa dugang pa nga balita international, naglabot na sa 11 ang mga napatay sa nagsigabo nga chemical tank sa Washington matapos nga na-recover sa mga otoridad ang siyam kaduga nga mga bangkay. Duha ang unang nga gin-report nga napatay sang naglupok ang tanke sang chemical solution nga sodium hydroxide kag sodium sulfide nga ginagamit sa paghimo sang paper pulp sa Nippon Dyna Wave packaging facility. Naglabot man sa isa ka semana ang pagpangita sa lawas sa mga biktima bangod man sa mga debris sa sulod kag sa perimeter sang side. May sulod nga kapin 900,000 gallons o kung 3.5 million liters sang white liquor ang nagsigabo nga tanke. Naguha man sa test nga may mga nagsulod nga higo malapit sa suba sang Colombia kag bisan pa nga wala inisang negatibo nga epekto sa kalidad sang hangin o kon sa ginainom nga tubig. Naibaluan nga ang Nippon Paper Industries 3863T ang ikaduha nga pinakadako nga paper manufacturer pinaagi sa sales sa Japan. Sa piyak nga bahin ginatos ang nagprotesta sa dalanon sa Nanyuki bangod sa plano sang Estados Unidos nga magbutang sang Ebola quarantine facility sa ila military base. Nag-order ang korte sang temporaryong nga suspension matapos nakita nga ini ang posible makabutang sang public health sa delikado. Sunod sa senior US officials ang 50-bed unit sa Air Force Base sa Laikipia County ang mag-serve sa mga Americans nga na-expose sa virus apang nagapabilin nga asymptomatic. Gin-confirman sa gobyerno sa Kenya ang plano nga pag-set up sa pasilidad sa diinini ang makabig nga parte sa ginaduso nga pagpabaskog sa emergency response systems. Base sa nagalap na nga video sa social media, makita nga ginatos ng mga tawang nagatindog 4 ka kilometros ang kalayoon gikan sa site sa ginaplano nga facility, nagapamito kag ang iban nagasakay sa pick-up. Makita man ang madamol nga aso matapos ang ilaginhimo nga sunog sa alagyan. Sa piyak nga bahin ginanonsyar sang Lebanon ang partial ceasefire sa tunga sang Hezbollah kag Israel nga nagalimita sa de-escalation sang inaway nga nagpataya sang linibo ka mga tawo. Sunod sa embahada sang Lebanon sa Washington, ini magkapatapos ang kasugtanan sa kinagamo sa nasambit nga pungsod apang nagapanawagan ini para sa Israel nga likawan ang pagpangatake sa Beirut samtang ginuntat man sang Iran Aligned Group ang pagpangbomba sa Israel. Sa nagligan nga adlaw gin pahayag sang Israeli military nga ilan ay na-intercept ang duha ka projectiles nga nagtabok halin sa Lebanon padulong sa Northern Israel kag wala man sang reported nga napilasan. Sunod kay US President Donald Trump nagpasugot si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga pabalikon ang iya mga military nga nagapreparar nga mag-atake sa Beirut. Pahayag naman ni Hezbollah lawmaker Hassan Fadlallah nga magasuporta ang ilang mga military military sa kabilugan nga ceasefire sa Lebanon apang wala man sinigin siling kun wala ang nasambit nga grupo ang magauntat sa pagpangbomba sa teritoryo sang Israel. Sa piyag na bahin magapangatubang si former Arcadia, California Mayor Eileen Wong sang pulo katuig nga pagkapreso matapos ginako sini nga siya ang nangin illegal agent sang People's Republic of China sa United States. Sunod sa Federal Bureau of Investigation, aminado si Wong nga ini ang sekreto nga nagserbe sa interest sang Chinese government samtang nag-operate sa United States. Sa piyag sini, nagpaandaman si FBI Counterintelligence and Espionage Division Assistant Director Roman Rozaskay sa mga individual nga nagatrabaho sa tunga sang foreign governments bangod sarang nila ini nga makilala, maimbestigaran kag madala sa hustisya. Napilian si Wong sa Arcadia City Council sang Nobyembre to 2022. Ang council ang 5-member governing body sa diin, ginapili ang alkalde sa rotating basis. Base sa plea agreement ni Wong, nag-coordinate sila sa mga individual sa United States agad nga maabanse ang interest ng Beijing lakip na dari ang dissemination sang pro-PRC propaganda. Isa man ini sa mga nag-operate sang US News Center, isa ka website nga nakapakita sang iyang kaugalingon bilang news source para sa local Chinese American community. Ginapublish man sini ang pro-China content sa iyang website base sa direktiba sang gobyerno sang China. Naibaluan nga ini ang hindi una nga beses nga naka-aresto ang US government sa mga individual nga ginaakusaran nga nagatrabaho sa tunga sang Chinese government sa United States. Sa dugang pa nga balita, wala nangin madinalagon ang pagpalupok sang Iran sang duha ka mga missiles sa Kuwait kag tatlo sa Bahrain matapos ini ang na-intercept sang US kag Bahrain forces. Sunod sa US Central Command, naglunsar ang Iran sang ballistic missiles padulong kung tani sa nasambit ng mga pungsod apang napaslawan ini sa pag-igo sang ilang target. Bangod sini nagbalos man ang US forces sa Quezon Island bilang pagtimalo sa tuyo nga pagpang-atake sang Iran. Sa dugang pa nga balita international, naglabot na sa 321 ang kumpirmado nga kaso sang Bonnie Bogus strain sang Ebola sa Democratic Republic of Congo samtang 116 naman ang suspected cases. Sunod sa World Health Organization, 41 na tanan ang mga nagkalamatay kag may anom nga mga nagka-recover samtang sa Uganda naman nagapabilin sa siyam ang kumpirmado nga kaso kag may isa na nga napatay pakigbahin pa ni World Health Organization spokesperson Christian Linmure. Matandaan nga una na nga ginanunsyar sang Africa Centers for Disease Control and Prevention ang outbreak sang Bonnie Bogus strain sang Ebola sa dinini ang ika-67 na nga Ebola outbreak sa Congo, rason nga nag-declare ang World Health Organization sang Public Health Emergency of International Concern. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santon Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
9: Maraming salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo. Batian makabana ng mga balita sa Express Balita Weekend Edition. Katamyo naton sang Happy Father's Day ang tanan ng mga amay. Happy Father's Day at ato ng mga patrollers. Mga taxi patrollers naton, Happy Father's Day ang tanan ng mga tatay, daddy, papa. Happy Father's Day. Libat, tagong talang nga wala sang advisory ang Department of Education sa pag-cancel sang bukas klase buwas nga daw. Ang naglagaw makabinan nga mga posting sa social media, ginkabig makabinan sang Department of Education nga isa ka fake news. So, butabalon, dayon was ang opening sang klase sa pampubliko nga mga eskwelahan nationwide. Standby na makabinan sa masunod nga programa ang Bolsay Pod Kakatropang Emerson Labrilla. So, para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
11: XFM
12: mga katropa, exciting news!

0: ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Anita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
4: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
1: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
1: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Spyro, isa
6: akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health.
1: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: The Secret of Health.
1: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
8: The Secret of Health.
1: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
8: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to Health!
10: XFM.
11: Sa tagsa pitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkaripay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
1: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang naglakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286, series of 2026.
10: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
11: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Mas nagani gay nung kusang ordinaryo nga kape. Dadu kang pagit pagkadedoso ko. Ipatila ko sang akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
16: Ha?
15: Oh, ma? Ikaw na?
16: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
15: Claire Skin Herbal Soap?
16: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
15: Hala, tingala ko naghuben ka.
16: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glow Tag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
15: Ma, baklan mo mang kusina ha?
16: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
15: Oh, gali, diriyo.
16: Ay, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Talagang maaasahan.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
3: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
20: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tride. Side sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
21: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
22: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Sanfon kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
21: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Madayat na kubwas, ah.
3: XFM.
23: Patropa mo!
16: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Exciting Time 7:12. Isa ka manaynayang nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag subong man sa probinsya kang Antique. Welcome na, diri sa atong pagpangalagad sa programa Bulsay! Bulsay! Karon nga adlaw mga katropa, kang Domingo, updanay naman kita. Diri sa atong pagpangalagad sa programa Bulsay. June 7, 2026. Sa gayapon ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tubdublas 9 oras. Subo nga aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko ng mga balita. Labing importante ng mga issues sa katon kapag-istoryan. Subong man pira ka mga live reports karon kung may mga dalagko ang mga balita. Inyo man nga mabatian halin sa aton mga katropang reporters sa patrol. Live ngayon kami nga makita sa Facebook XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Yes, ang XFM Iloilo kag live man kita sa Facebook page sang XFM Antique. Ang 93.3 XFM Antique nga Facebook page. Mabatian man kita dito sa Antique sa radio sa 93.3 XFM Antique sa 93.3 sa FM band. Amoy na ang XFM Antique. Kag of course mga katropa diri sa Iloilo kag sa Koto Balabutan sang signal sa inyong mga radio mabatian sa 100.7 sa FM band. 100.7 sa inyong mga radyo. Mainit no ang istorya parte sa flood control project. Pero mainit gyapon ang agaway kung sino gid bala ang legit. Nagapungko karon mga katrupa nga majority sa Senado. Puwerte ka garot sa aton sini nga Senado subong. Ilang taon ta mga katrupa kon sino ang legal giriknanda? Ang Cayetano Group o kon ang Gatchalian Group? Istoryahan ta man ini mga katrupa diri sa aton pagpangalagad. Pero sa aton nga balita lokal mga katrupa, sunod-sunod ang mga aksidente sa Pasig City, no? May darwa nga patay sang nasagaid kag nabungguan sang service vehicle sang Philippine Army dito sa may Pasig City. Dead on arrival mga katropa sa hospital ang driver sang wing van kag motorsiklo nga nasagaid. Kag nabungguan mga katropa sang service vehicle sang Philippine Army sa Barangay Bayan, Pasig City, alas 6:52 kahapon sang aga mga katropa. Di ang patay diri mga katropa ining si alias Leon, driver sang wing van. Kag driver sa motorsiklo nga si alias Roger sang Barangay Nueva Union, Pasig City. Subo nga classic balita, di ba? Bulon tabla karon ang interview ni katropang Tibor sa diyang natabo, angot sa natabo nga iniyo. Gin-dali-dali mandara diyang mga biktima mga katropa sa hospital. Pero ti nagtaliwan gin ang pamangkot na ano na karon ang status sang sining insidente nga ini. Anong matabo sini sa driver sang aton sining Philippine Army?
Kag paano natabo ang ining aksidente sa diin? Kalabot gining mga biktima ho.

Sige, bulon ta karon ang duga nga detalye sini mga katropa. Gipabati talibat karon no ang ining interview ni katropang Phoebe Morales sa aton siring pulis. Samtang iban pagid ng mga balantay ng mga balita about sa nahambal tanagani, mainit ang ining agaway karon kung sino bala ang bagong majority group sa Senado. Matapos darwa kaadlaw mga katropang sesyon kang Senado, napurnada gid. Una pagdakop sa kay Senator Jingo Estrada. Nag-protesta kuno ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Nag-upod sila sa pag-aristo kay Senator Jingo Estrada. Gin-upda nila. Why na sila dayo nagbalik para magpatigayon kang sesyon? Sunod, pagkalunes nga adlaw mga katropa, why naman magtambong ang grupo na ni Senator Alan Peter Cayetano? Why naman sesyon? Pero pagka Martes nga adlaw mga katropa, diri ang sadya. Matapos nagwa mga katropa kag nagtambong si Senator Chis Escudero, nangindose mga katropa ang senador. Tingin deklarar mga katropa sang grupo ni Gatsalian nga may quorum ron. Pero ti diri ang debate hasta subong nga matinion mga katropa. Gadi ni Batihay party kon bala mambal nga majority na ini or may quorum na ang 12 ka mga senador nga grupo na ni Gatsalian. Samtang why nagatambong mga katropa ang grupo ni Cayetano? Buti why nagatambong ang grupo na ni Alan Peter Cayetano? Na mandato man isang mga senador na magtambong dahil kung may mga konflikto ni o kung may mga disagreement, no? Kag may mga gusto iduso kapunto ang tagsa-tagsa, dapat hindi dapat ni pag ipaagi lang sa Facebook Live. Kaya mga senador ni sila, dapat dira nila ni debatihan sa plenaryo. Hindi ni accounted ang dayang hindi ba ni masairan sa mga senador nga ini kung sino man ang minority o majority kananda kung ipaagi lang sa Facebook Live. Dapat sa plenaryo ninyo niya iistoryahan, kag dyan ninyo debatihan, kag dyan yung buto-butuhan eh. Hindi niya madara sa Facebook Live, hindi niya madara sa absent-absent lang. Hindi mga senador ini sa aton nga pungsod. Kag numero uno nga mandato sa aton mga senador, magtambong sa sesyon, magubra sa kasuguan, magdebatihay dyan. Amuning numero uno na nga mandato, andot nga ara sila mga katropa sa Senado. Te ang nagakatabo karon mga katropa diri sa aton sa may pungsod Pilipinas sa Senado naton puwerte ka garot. Hindi masairan ini kun anong legalidad kun ano di ang punto sang tagsa-tagsagin. Kun man sig Facebook Live sanda. Ay maando lang tanaka dyan. Abi, patawag ka mo sa special session, be. Then pagkatapos, dira ka mo magdebatihay, abi. Ang guwa karon man sig sabotahihay sanda nga darwa. Ang magtimbang nga grupo, man sig sabotahi sa tagsa-tagsa. Sarambal na hindi di masairan sa Facebook Live langit katropang dyan, Ray. Kaya hindi may sinado ang Facebook Live. Hindi naman yung gusto ng avenue. Ang gusto sinidi, debatihin yung blas plenaryo blas sa sulod sa session hall dyan. Pag-attend ka mo tanan dyan, nga mga senador, kayo mo ni mga mandato nyo. Kaya kung intindihan lang isang mga Pilipino, mga katropa, nga hindi husto dyan sa Facebook Live kamuhala ka, bailuhan na isang argumento.
sa sunod ng eleksyon, nilaban-laban bunon gid kay kurisan sang mga Pilipino nga butante ang inyong mga pangaran kay itsura nyo. Kaya hindi ni husto tanang nga binyo ang Facebook Live man sig alam ang isa kag isa man sig Facebook Live. Pero during sa sesyon, mga katrupa, way man gatrambong. Ay, maando lang tanang kadya. Tes, ano ka mo ni ma inatubangay? Tes, mabalikay sa lang ni katrupang dyan. Rebe mo sa no? July 27 pa. Ang regular nanda nga pag-atubangay sa sesyon. Tayo nung matabo sinibay. Alam kita yung kapaswildo sinima senador naton nga. Why man gulubra ni sing ila sinigang trabaho? Lunsay lang personal niya mga muning klasika sitwasyon nung pareho kay Senator Alan Peter Cayetano. Paano tani masairan para pareho sang grupo na day Win Gatsalyan sa nagligan ka ni Tito Soto? Aber debatihin niyo husto. Hindi ta pag shortcut to ni tanan-tanan. Kaway nakita na namian sining nagakatabo karon sa Senado. Dolunsay na lang nagagwa personal nandang intereses sa ginaduso nanda. Mansigub anay. Ang itsura subong katrupang John Ray sa aton nga Senado, pamatsyagan mo bila katrupang John Ray, daw nubo pa dyan tanas basurahan sa kalahunan, dam site naton diyo. Daw basura ang itsura sa aton nga Senado subong. Kaya nga aton nga mga senador, mga katrupa, waay nag-aubra ron sang andang obligasyon. Lunsay personal interes nagapangibabaw subong. Panagaan ka lang sa Facebook Live. Alaman sig Facebook Live, man sig Facebook Live. Laong guwa sa kato ng mga senador, subong daw content creator na. Te, mano kitas na eh. Kaluluoy kita ang mga Pilipino, kaluluoy kita ang diri sa pungsod Pilipinas. Para yun ay kadamo-damo, butang tabi, magluwas sining isyo sa flood control nga gina-imbestigaran kay ti balido gid kag dapat imbestigaran gid man ini. Although nga ti isang nagligad nga Blue Ribbon Committee sang time mga katrupa ni Senator Panfilo Lacson or bisan sang time pa ni Senator Marcolita sa din ti dito mga katrupa hala kapisa-pisa ni Senator Jinggoy Estrada ang testigo. Kag ginambalan siya, ginambalan ang testigo. Kon nakadumangay sa nakon kilalahay sa dagat rupang dyan, Ray. Kapag inwala ang testigo, why? Why kita kakita ay? Hindi kita kilalahay. Katrupang dyan, Ray. Hindi lang ang bali, Senator Marcolita, safe ka na. Nga, why na daraan kang kwarta si Senator Jinggoy? Why natagan? Yang bali, Senator Marcolita, safe ka na. Kapiragin ka beses, kinambalan nga. Ati sigurado, safe ka na. Te, sa bisan sang time ni Marcolita, mga katropa, bisan na Blue Ribbon Committee Chairman si Marcolita Santo. Butang balon, nagagwa na ang pangalan ni Senator Jinggoy. Hasta ang naglabot nga tanan, nagapisa-pisa personal sa testigo. Kagambal ni Senator Marcolita, safe ka na. Pero sang bumulos mga katropa bilang Blue Ribbon Committee, sang naisla naman ang sa idalom ni Chis Escudero, nagbulos si Tito Soto kay nangin majority naman sanda. Sang sumailo dito si Camille Villar, si Mark Villar. Tinangin majority group mga katrupa naman ang kay kag iban pagin kuma senador nga halin sa majority ng ligat. Tisang naging majority group naman mga katrupa ang grupo ni Tito Soto. Si Lacson naman ang nagbulos bilang chairman sa Blue Ribbon Committee. Kag diri mga katrupa sa investigasyon
Nagwa gid ang pangalan mga katropa na manliwat ni Senator Jinggoy, kag inila kay Senator Jinggoy. Kundi pati mga katropa ang pangaran ni Senator Chis Escudero, nagwa man pati mga katropa ang pangaran ni Senator Joel Villanueva. Di tanan nga ini may mga kaso niyo. Diyan mo nang ginapangita naton nga kung anong sa flood control project. Di may mga nakasuhan man in fairness sa kay Lacson may napangkasuhan kaglunsay niya pa mga upo ng iba. Senator Jinggo Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, darapa. Kasi Chis Escudero subong nag-upod mga katropa sa grupo nanday Win Gatsalian kag subong man nanday Tito Soto, nanday Lacson. Pero may ginapangatubang ini nga kaso nga plunder gyapon. Di mo nang masubo gid. Oh. Ti si gumawa man tong pangalan ni kuno. Ni why magtambong si sino gani? Martin Robaldez. Kay ti bangod may parliamentary courtesy sa nang ginapatuman. No, nga hindi mo pwede mga katropa nga piriton nga mag attend ang pareho mo nga mamalida, pareho sa ining congressman. Patambungon mo to sa Senado. Inigani, Senador man patambungon mo to sa Kongreso. Kagpiriton mo din. Pagkatapos, padaraan mo kang, i-contempt po ko hindi mag-attend. Tibangod sa parliamentary courtesy, ang gina-observe nanda, why nanda na ginahimo? Kung hindi ta na mag-attend, hindi mo mapirit. Tiyan mo ni huwag katambong si, kuano, si Martin Romualdez. Pero mga katropa, bisan way magtambong, dala dyan sa ginimbestigaran. Kagod anong available nga mga ebidensya nga nagather, tikalakip dyan sa ginforward man dito sa ombudsman. Kag ombudsman, amo pagin ang nagpadalom. Kag part ganigali diri sa statement man mismo ni Attorney Baligod, no? Kalakip mga katropa sa gin-submit dito nagligad sa ombudsman, ining statement ka mga 18 Marines nga niyo. Nga nagatumok sa kay Juan, kay Martin Romualdez. Di ba hambal ni

ang statement nanda sa nagtumok sa kay Martin Romualdez. Kag si Martin Romualdez, may kaso nga ginatubang na katrupang John Ray. Amo ini nga kapira mag-attempt si Martin Romualdez nga magwa diri sa Pilipinas para magpabulong, hindi makagwa si Martin Romualdez kay mga katrupa, hindi pagtugtan kang sandigang bayan. May hold departure order kay Martin Romualdez, hindi kagwa di sa Pilipinas. Bisan magrason nga mapabulong sa iyang balatian sa Singapore kagunin nga nasyon, hindi pagtugtan nga makagwa. Diba? Tipati ang iya ganing kuano, ang iya nga visa. Ang tourist visa niya doon pagkatapos ang iban pagin nga ginuyata niya din nga mga visa niya mga katrupa. Na? Gin-cancelar kang Amerika? Oh. So, mabudlayan si Martin Romualdez ka makagwa na gawa. Diri sa Pilipinas. So, sa case ni Martin Romualdez, why patana mapapanaugan kang warrant of arrest? Oh. Ang napapanaugan pa lang, angot sa flood control mga katrupa sa grupo sa mga malida, sa congressman kang senador, si Juan palang katrupang John Ray, si Senator Jinggo Estrada. Ang kay Senator Jinggo Estrada, angot niya si Gapon sa flood control project. Ang kay Martin Romualdez, why patana gumawa? Ang kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, angot ni tanan sa flood control project, waay pa man kagwa. So nagahulag gid man. Gahulag man pro galing timo na damo lang mga katrupa nga diri sa piyak ng grupo ang nadalasa man sining flood control. Oh, pero so far subong sa grupo mga katrupa sang mga senador kag congressmen, ang may warrant of arrest pa lang si Jinggoy Estrada. Sa kaso nga plunder, di kay Jinggoy mga katrupa, pang grand slam doon dyan kay Jinggoy. 2001 mga katrupa, may involvement man si Jinggoy angot sa corruption. Yung plunder, corruption man ni Gapon, katrupang John Ray. Pwerte lang galing ka dako, pwerte lang ka bahol ang kwarta na involved. More than 50 million plunder doon dyan na katrupang John Ray. Pero pareho man is Gapon, tamaan lang galing ka dako nga kantidad ang involved. No? Pero ti amuran nga pwerte ka bahol, pwerte ka dako nga klase kang korupsyon. Ang kwarta nga involved, pwerte ka dako. More than 50 million. Ti mag more than 50 million, plunder doon tanang mga kaso. O hindi bla? Pero ti, pangurakot gyapon ni katrupang John Ray sa kaban sa aton sining goberno, waslik puder eh. Ti si Jinggoy tara 2001 pa lang sang tatay niya nga si Irap ang presidente, matapos napukan sa puder mga katrupa si Irap bangod sa sining kontrobersyal nga involvement sa Waiting Payola. Na? Sa din ang main character sa to mga katropa nga nagtumok ka na, ining wanted subong nga si Atong Ang. Na? Si Atong Ang. Tiyang negosyo ni Atong Ang kalabanan mga sugal. Si Atong Ang kag si Chavit Singson. Ambo santo ang mayor nga nagtumukid kag nagtudlo sa kahirap. Ti dala diri mga katrupa si Jinggoy Estrada. Di ba rin nakasuhan man sa 2001 si Jinggoy? Baw, maluoy ka. Pero ti inferno sa kay Jinggoy, nalutsan niya man ni tanan. Pag 2014 naman katrupang John Ray, diri naman kita. Ay, good morning, galiya sa kay former regional director sa Department of Agriculture, sa kay direk-

Senador Nacionales. Good morning, gida. Bow. Pamangkoton tabi si Director Nacionales ini, no? Retired naman si Director Nacionales. Good morning, gida, si Director Nacionales. Tapos ang Department of Agriculture, bala katropan dyan, Ray. Kay kabalogin si Director Nacionales ini sa part sining kaso ni Senator Jinggo Estrada sa 2014 nga kaso niya sa pork barrel scandal sa di nag-involve ini sa kay Janet Lim na pulis na katropang John Ray natabo ini diri sa Region 6 ang iban nga akusasyon sa kay Senator Jinggo Estrada. Amo ni nga good morning kita sa aton nga Department of Agriculture Region 6. Okay? Kay tinatabo ini ang iban nga akusasyon sa kay Jinggo Estrada sang 2014 diri sa Region 6. Kung hindi ko magsala, kung madumduman ko pa katropang dyan, kung gusto nga akong memorya, daw natuon ini sa daw goat dispersal. Ah. Livelihood project sa aton nga mga pira ka mga manguma. Pero, ang beneficiaryo sini, dito sa may kwan, sa may Negros Occidental. No? Negros Occidental, bumaan do lang. Tibugos ang NGO nga ginhambal na nagbenepisyaryo, bugos ang tao, ang mga tao nga benepisyaryo. Why nag-exister? Pati yung mga katropa tanan ngayon yung mga benepisyaryo nanda, kung hindi man tanan pero duro-duro sa benepisyaryo, why nag-exister? Te, amo ning kabahin sa akusasyon sa kay Jinggo Estrada, natabo ini diri sa aton sa Region 6 ang iban. Ang iban ha. Ang isa sa mga dokumento nga ginpresentar. Amo ini gani, sang una may mga opisyal kita diri sa may Department of Agriculture Region 6 nga nagkala dismiss na reinstate lang gari. Sa kuri. Katrobang Jan Ray. Pati regional director sa aton ng Department of Agriculture nakakas sa pwesto. Pero na-reinstate sa ngurihi na pamatundaan niya kwaita nagsala. Ba maluoy ka? Pero ti amoy niya ang rason nga sa ikadua nga tion si Senator Jinggo Estrada na priso. Pusay! Na? Angot sa pork barrel scandal nga ini. Pusay! Ni Janet Lim na pulis. Ti ikatatlo nga tiyon pang Grand Slam doon niya, kundi naka-back-to-back champion doon na si, kung sa mga basketball pa, naka-back-to-back champion doon na si Senator Jinggo Estrada. Kundi 2001 kag 2014, pero in fairness sa kay Senator Jinggoy, nalutsan niya dyan. Ang 2014 niya ngayon nga kaso, nalutsan niya ni ang pork barrel scandal. Sa diin mga katrupa, pareho sila ni kumpare niya, Bong Revilla. Pareho sa nag na priso. Pero in fairness ka nanda, nalutsan nanda dya. Ang mayor ng mga kaso nga ini, magluwas lang din mga katropa sa case ni Senator Jinggoy, I think may bilin pa sa. Nalutsan ini mga katropa ang kaso niya sa pork barrel sang time ni Senator ni President Digong Duterte, no? Pero mga katropa, or kay Marcos na no, nga time, nalutsan niya. Pero may bilin. May bilin. Guilty mga katrupa. Si Senator Jinggo Estrada sa direct kag indirect bribery. Pero galing tigamay naman lang niya kaso. Pero mga katrupa, ariyo, pang Grand Slam ni Senator Jinggoy. Ang subong niya nga kaso, mga katropa nga plunder, pang Grand Slam na ni. Sa ikatatlo nga tion, mga katropa, gindakop naman si Senator Jinggoy. Bumaluoy ka, oh. Te, katropang Jan Ray, do, tam-an ka, budlay, ispilingo, no? Hindi natin maintindihan. Kiti sa mga opisyal naton, sa mga senador naton nga nagapurong ko subong,
si Senator Jinggoy tanang may siguro pinakaduro nga bisis nga ginakusaran sang mga amo-amo gyapon nga kaso angot sa pangawat. Now din pagkatapos kin aristo tana. Di si Senator Jinggoy di siguro ang record holder di kinanda. Pero tiway kita naghambal nga guilty na gin Senator Jinggoy. Pwede man nga malutsan yan eh. No? Pero galing ti ang tawag ba nga nga katatlo na timo ginpusasan ka ginlupot sa karsel. No? Kag para riyo lang ma kuan ba lang ang nature sang kaso? Kalabanan ang involved sa korupsyon. Diba si malutsan man si Gapon ini ni Senator Jinggoy sa ikatatlo nga tion. Pero galiti ang sakit sinibla si Senator Jinggoy priso ginta na. Diba? Nagligad to katropang John Ray sa PNP Custodial Center ang kaso niya to sa pork barrel. Diyan talagin priso, imausan na ni Migo niya, Senator Bong Revilla. Pero subong mga katropa, ang masubo kay ara sa nasa regular nga prisuan. Dito sa may Payatas, Quezon City, mga katropa, dito sa pasilidad sang BGMP. Bago ba ng pasilidad, pero galing, dito kao, imaw sa mga priso nga iban. Oh, amo ni nga masakit-sakit gawa niya, pero galing ti, hindi ni pareho sa sitwasyon sa iban nga prisuan, katropang John Ray. Ang sitwasyon nila dito, sa diin, pareho sang unabla, katropang John Ray, nga nagaluko lang sandada sa kwano gasikungkong iban sa may siminto lang kag gasandigs dingding no ang iban kasi nang pawanay lang para makaturog lang katrobang Jandray kag gagutok sanda pero ti may dayad lang ni tanang sitwasyon na ni Senator Jinggoy kay bastante na may mga katray sa nga turugan double deck pero galing ti tawag nga priso kabla. Pamaning masubo gid na. Anyway, barantayan ini mga katrupa ang kaso ng Senator Jinggoy. Why takbalo kon dara na ni di ang tanan eh. Dara man siguro may politika. Oy, base kon base man si ebidensya. Eh. Pero galiti ang sigurado subong priso ya si Senator Jinggoy Estrada. Why takmaan sini ko nanong kapalaran sini sa iban pagiging masenador nga pareho kay Senator Jinggoy may kaso man nga ginatubang nga plunder angot sa gihapon sa flood control issue nga ini. Isa nagapamangkot kung may napriso na katropang John Ray. Oo, may napriso na si Senator Jinggoy. Angot sa flood control. Te, ulat-ulaton. Tamang balsa na kayang ginatarget gina isang kalabanan. Halimbawa, bi, si Martin Romualdez. Pero galing, why pa yawaran to pares si Martin Romualdez? Why pa yawaran to pares? Pero si Martin Romualdez, hindi kagwa ni Pilipinas. Na? Hindi kagwa sa Pilipinas. Bisan mambal nga mapabulong ko Singapore kay may balatian ko. Ay sus, hindi pagtugtan kasandigang bayan nga makagwa ni Pilipinas Martin Romualdez. Bo maluoy ka. Anyway, sundon ta. Pero pamatian ta mga katropa pagbalik naton. Ang hambal ni Senator Loren Ligarda kapon. Angot sa sining pagpungko na ni Sherwin Gatchalian. Senator Sherwin Gatchalian bilang pro tempore, Senate pro tempore mga katropa. Kag subungan acting Senate President. Kag subungan iban pagiging masenador nga nagaklaim nga sanda karon ang bag-o nga majority sa Senado. Pamatian tab lang statement karon ni Senator Loren Ligarda. Kay gina question ini ni Senator Loren Ligarda ang ining claim sa grupo ni Gatchalian nga sandang bag-o nga majority. Kag legal ining ila sir nga gin patigayon nga session sang nagligad. Kag pagdeklarar nga bakante yung mga posisyon sa Senado, at the same time mga katropa, nag-iliher sanda kag mga bag-o nga mga chairman sang mga sari-sari nga committee. Kag subong man, nagpungko si Gatchalian bilang Senate pro tempore, kag acting Senate President. Tignan question ini mga katropa ni Senator Loren Ligarda.
Kaya ang 12 ko no, hindi 13. No? Ang 12, hindi 13. Kaya 24 ang senador nga ginpili sa aton nga mga, naton nga mga Pilipino. Sa 24 ka senador, ang majority mga katropa, 13. Tisuno kay Lorin Ligarda, dapat 13 gid. Istoryahan ta dyan mga katropa karon sa aton sining pagpangalagad. Sa panayon naton ka pagpangalagad, gagsubong man ipabati naton ang hambal ni Senator Lorin Ligarda may kang tanan sini. Kag plastaron taman karon kung kapira magsesyon ng Senado katropang Jan Ray, nga mahambal sa nga may kurum. Nga may kurum ang 12. Kaya gintingwaan ta ni nga i-research mga katropa ang ining kung kapira magsesyon ng Senado kag hambal na nga may kurum sanda. Nga ang numero nanda 12 lang, hindi 13 katropang Jan Ray. Istoryahan ta dya pag balik naton diri sa aton pagpangalagad. Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, dya ang namit nga kape, healthy nga kape. Kape mga katropa ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, gindugangan pagid kang turmeric o kung kalawag, ginbutangan kang balunggay, ginbutangan kang spirulina nga isa ka superfood. Kag hindi lang ini ang mga ingrediente, gindugangan pagid kang glutathione kag collagen, nagapahubin, nagapaputi sa aton nga panit sa aton sirga selula. Amo ini ang isanon nga kape nga may alias Santon Gold Coffee Mix alias kaping gwapo kag kaping gwapa. Kay ti nagapagwapa kag nagapagwapo ni sa aton katrubang Jan Ray. Sa katrubang Jan Ray maputi, tibutan balon katrubang Jan Ray kon hambalon ko. Migmig gwapo man. Oh, turuko na dadya dayon si katrubang Jan Ray babaw dalom si katrubang Jan Ray puti nung daan. Tituroko na dadayon dan babaw dalom si katrubang Jan Ray kag magsabat. Ah, oo. Puti. Pero kung si katrubang Jan Ray tisoy niya nga daan niya. Tisoyo niya si katrubang Jan Ray. Ti bisan magambal pa katrubang Jan Ray, oo puti. Pero ang totoo, si katrubang Jan Ray gwapo gid niya. Pero pareho sa amo niya, ma, turukon nga yung babaw dalom. Mahambal, ah, puti. Hindi yata na mahambal ka. Maduwa-duwa ka na yun eh. Maghambal eh, kung gwapo, kung hindi. Minus na yan. Hindi na maghambalon eh. Basta ang importante, puti. Why na? Pero ang definisyon na ton sa gwapa, kagwapo ng mga Pilipino, kabayas, ganyan katropang Jan Ray, no? Ginabase na ito niya sa color kang panit. Why tala na ginalantaw kung bala ang irong niya bagayan man sa anang tsura. Kaysa may harang nga puti pero ang anang irong do pakla nga gintungtong. May dyan nga kung isa do pinapa nga luya. Pero ang importante puti, pananawa na ito ng mga Pilipino, bla. Gwapa na dahil kagwapo, basta puti. Amo ni kabaya sa aton mga Pilipino sa ano pa rin madura no? Pero sige lang kiti Santon Plus Santon Gold Coffee Mix ini mga katropa ginbutangan glutathione kag collagen nagapaputi nagapahubin sa aton mga selula kag sigurado gid kuya namit nga kape kaya mo ni kada adlaw ginakonsumo na aton nga kape Santon Gold Coffee Mix healthy nga kape namit nga kape kape nga may glutathione kag collagen Santon Gold Coffee Mix alias kaping guwapo kag kaping guwapa. Santon Gold Coffee Mix, ang lima kaimti sachet niya sini, pwede niyo maintra pa sa aton ng promo, Santon na Next FM, libu-libong pa premium. Ayos, kada Biyernes may draw kita ha. Mga XFM stations, may mga draw kita ang ginapatigayon, kag ang premium sa promo naton sa Santon na Next FM, libu-libong pa premium, 3,000 pesos kada simana. Sa grand draw 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo katag 5,000 ang inyo sining dagol. Okay? Pwede nga proof of purchase niyo lima ka empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Ano pa gid? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isa ka blister pack niya, isa ka entry. Tinami pa ning Santon Plus Gold Herbal Capsule kay nami nga food supplement sa mga nagajita. Kay ang mga ingrediente niya, mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, superfood nga spirulina. Kumpleto, mayad niya mga katropa sa pagpabakod kang resistensya kontra balatian. Gina-regulate niyang blood sugar level na ton.
mabukol-bukol sa kalabasa naton, mabuligan niya kita. Kag subong man, mga katrupa, ang heart naton naga-healthy. Ang aton, mga katrupa, turog, naghamuok, ang mudo naton naga-dami, hindi kita buringot. Hindi, may nito ng aton ulo kun naga-Santon Plus Gold Herbal Caps.